0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: gaya matlivi lawa matlingeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Cinco horas na 20 minutos, vê que pelando o cabo na galera, como a minha tia e se moca já curto lá misera no curto vê que isso, a fumo o alaes funza já cama pai, o cara eu puxei tacar se não, já tolo, caso cota curvê que isso, no curto isso já curja. Ngopfungopfu leswi kalaka ndhawini liya na yi nga ya ku humisa ku fana ni matsavu, makhofu, hinkwaswo swa le masin'wini. Kasi ku va ka vanatiko va ta kota ku hlayisa hi ku rindzela El Nino. El Nino i moya wa xihumiso xikulukumba wu taka u nga ta tshukaka wu hlasela xifundzankulu Gaza hi ku tika ka masiku lawa ma taka. Kutaneke i yin'wana ndlela leyi i ya ku hlayisa. 5 na 20 hi 5 na 45 ta va matimu ya siku.

ka sekulu 18 akuvoneka ngopfu leti kunkulu Europa amfumo ya feudal. Na swilixitano kuve ku humelela swiendlo swikulu hi nkarhi lowu nakona kuveke ku voneka ku cinca eka minkama. Hi tlhelo lin'wanyani kuve ku voneka a vuhlamburheli likulu lava rimi laha ku vonekeke tinyimpi tikulu na tilwela nkhululeko. Hi tlhelo lin'wani a xiburugeziya hi lexi a xi kumeka na xi sindzisa leswaku ku yisiwa mahlweni a nkhululeko wa tiko. Hi ku phalala ka nhluvuko wa ta vukhandi ku kumekile a swiyenge swimbirhi leswi swi nga kumeka xin'we xi ni nhlayikulu, xin'wana xi ni nhlayitsongo ya ta vubindzuli la ta xuma. Kambe a ku na xiyenge ni xin'we lexi xi nga kota ku seketeriwa hi leswi swi nga thyiwa mfumo wa xifeudal. Na swilixitano, mfumo lowu nga thyiwa feudal wu sungunile ku va wu luza a matshamela wa wona.

mayelano ni varimi lava mitirho ya vona yi nga kala yi nga vevuki hikuva a va kuma tindhawu titsongo ta ku va va rima ka tona swi kumekile swi va karhatela hikusa vanyingi a va kumeka na va rima eka masimu ya varhangeli na swilixitano a swi kumeka na va sindziseka ku va va hakela atindhawu leti hi leswi na va bindzula swona a ku xukuvala eka varimi ku ve kukulu ngopfu swinene leswi swi endleke leswaku vona va titwa na va nga seketeliwi hikusa a va tirha nkarhi wa ku leha ngopfu swinene hi xipimo xa 16 ku ya fika 18 wa mahora ku ve a mphamo wa kona a wu nga heneli hi laha ku lavekaka hi kona hi n'hweti ya marsu na abril ka 1789 hi laha se ku vonekeke vuhlamburheli lavarimi eka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko la fransa eka madoropa ya ku tala xitshungu lexi xi humeke xi endla anchololoko na xi kombisa a ku sola ka leswi a swi fambisiwa xiswona na swilixitano eka tiko hinkwalo la fransa ku voneki vuhlamburheki xitshungu hi lexi xi nga tinyiketelaka ku va xi cinca matshamelo eka swipeperhele a ku tsaliwa hi xihatla ngopfu swinene leswi a nga li vuhlamburheli la xitshungu a makhandza hi lawa ma nga sungula na wona wa ku va matipatsa ni xitshungu hi julu ka 1789 le ntsindza wa tiko la fransa ku vonekile a leswi swi

0: ka matimu ya siku na muntla itsundzukile ku vekisiwa ka nlavu wa tiko la France leswo hi lembe la 1791 ni ku va ku vekisiwile leswi chiwaka Declaration dos Direitos do Homem e do Cidadão. Matimu ma baliwe Alberto Mazanga ma tolokiwa matlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu ka vukhavutela marito ni mpfumawulo la Joaquim Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mwisira watu msambika wushenu wa yoka marungula ya misho kari tula mvula vule Mari Martins. Kumera vanu, ntanu na vambiri, vaku mwile hiri, foi, kamangu ya mova, iu ndakeke shifunza shazavala, shifunza nkulu inyambani, siku ya tolo. Kombo, rumelele loko umova kutlaketla vanu au kongo mazungeni, utava uti, tlumbili, kaluri, aritlaketla tinunzu. Kambe, narikongo ma amsha jambu. Murangili wa shenge shantresa na wapurisa ni shitsungushi. Ka wapurisa, mtu mkula wapurisa shifunza nkulu nyambani nersi ya bata. Ashungetili rivilu. Mafambela ya matoto ni kutala kamuva kutula mpimu. Shanga shivangelo. Si kulukumba ka kuluza luku ka wutumitavano. Shifunza nkulu manyika nuna mungwe abiwile ishpangwa. Vula luri wazini lui shifunza shagondola. Kare avalongolo kakutani shitututu leshi ni shipangwa leshi kashitaratu shikuru shantla ya ontanu na angwe shakusukela adrupeni chimoyo kuya ngena laya na adrupeni beira shifunza nkulu sofala murangilo shenge shavu tutumiri shibelera shagondola lumbungwe litaka kona mangu Jose Caravina divisile shaku ambili shi anga lamuleriwa nuna lui afikele shibelera se anga are na utomi. Murangeli wa tiku asha makungu ya kulula misala shitungu sha tiku wa kubashi tivikela ni kutivonela kamoya wa shiwumisa El Nino urinzeli wa kukuhlasela malangalawa. Daniel Francis Kuchapo avonela vuhlayisi vupfuxeti ni vucheredzwa switirho swa kunyiketa mati kuta kota kupuza kupuzisa swifuwini swihari swin'we ni vucheleteli aka mabindzu. Murangeli wa tiko ativisile makungu lawa wazina wa tolo xifundza xa kamanyisa xifundza nkulu Maputo lomu a tirhela kona. Munti wa vubindzuri bya ndzilo wa gezi xifundza nkulu Tet Hidroelétrica Cabora Bassa u tivisa ku pfuleriwa ka gandla tirikulukumba swinene ra mati ku ya fika madyambu ya nyamuntlha. Mati lawa ma pfuleriwa leswaku ma nga tshuki ma pfumaleka ka mpfula lowu hikuva nomu lowu ku yimisiweke vujambalati kasi ku landza mintirho ya vululamisi bya unyaminyami. Mfumo wa tiko ta tirhisa mazana mambiri wa magidi kutaya ka xitarato xi nga ta hlurisa mafambela ya mimova ka madoroba ma rhandzelaku muganga wa Grand Maputo nga madoroba ya Maputo, Matola, ambe ni murakwe. Marito, mavuliwa aholobye ya tantleketlo wazina watolo loko afunga xipumelani xa ku pfumeta ku sungula ka mintirho leyi yi nga tarangeliwa hi Banco Mundial. João Matlombe a tivisile leswaku xitarato lexi xi ta nabyarisa mafambela xi chipisa mali ya thikithi ni ku yantswisa matshamela ya xitshungu. Tagemeta hi ta matshamela nkamba tibeka ku va tete nga va doroba ra kwizaka hinkwawo loko a fika ka 38 degrees laha ku nga landzela chimoyo 31, Beira, Kilimana na Ampula na Pemba vatatuka wa koma 30, Nyambana nga Afrika ka 29, Vilankula koma 28, Lishinga 26, Kasima Putu na Chainchai, wanga hava madoropa ya kupepera lako wafika ka 25 degrees Celsius mungisiri, lawa mave marungula ya mishu. Tenzala wa mataka mkari tsunelaka.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: Mandla Yobasa, Chitsembiso Shaudomi. Kundulitindambi, Kambe Avubasisi, La Simama. Jamba Amanda, Imati, Nisabão. Na unge senada, niloko wa haligama kutirisa ashikoti, kumbishana kukoma sumwanyani, shanchaka. Tivikele, uvikela njangwa wena kama vaji.
4: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kaleti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kaleti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
5: Oito horas na 17 minutos, vive que cá não gosto com o marungu lá em Zambuco porque é muito zili, chala, está tudo cachifica, o tanto chilenzo acá El Nino, lenunga moya waku umi sango pusne no telo acá coendia, kunga coendia cá malanga ambi e ushika. Idlo mtsiri kama mungisiri shifunza nkulu Gaza ku kanguru limpalo imuntu kulo tapu porisa viki leri mvulo. Kuwa kempela kusungula mpalo wata uvuneleli dwa mafambela manene sutara twini. Makale itava kei ivanga bulu la studio kungari kale loko itava kei ya mkera mrembi waini. Tuvikisili kuwa isungula bulu hii 8 na 30 minutos.

ndzi ni kuluke ya vuyimbi ni vuchayi ya tiko ra hina Alexandre la nga huma laya ka mabunganini fambe matiko a fambe malembe a dyondza vuchaya a dyondza mintirho ya ku hambanahambana 8:30 swi ta mahlweni ka ku langutela kasi ku va ke siku ra wona mikiseri ri famba njhani loko ku impela u le mutirhisani wa vanhu exitaratweni ku tshamise kwini ke la dropeni ku voneka a tlavi leri nga tshukaka ri halata mati yo karhi hambileswo ku sukela ka mixi wa tolo ra tshuka li mesa katsongo kambe eyi a mati mayala ku veka hina ke mpela i murhi wukulu murhi wa misava i murhi wa miri i murhi wa tinhompfu kumba u ta ta hangalasa moya luwa mukhuhlwani wu tikisaka ngopfu swinene ta nyimela ku va ke njombo yoleyo yi woneka

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mandla yakubasa ibutome dinene.
2: Mandla yobasa ishitsembiso sha vutomi.
1: Tivikele ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
3: Balangala simpela manga fika ka talovela ku vake ku songotsongana swinyingi. Leswi swi voneka kambe leswi ka swi nga voneki hi mahlo ya nyama swi vonaka hi michini kutani swi nga va swi fambisiwa hi moya swin'wana swi fambisiwa hi swin'wana swiharhi ku fana ni tinhongani kumbe swin'wana swidodwana kutani ke ku lava ku nyika lisima mandla yo basa hlamba mandla hi sipho hambi nkuma wunene kumbe matluka ya misinya ma tolovela ku vake mani vubasisi byikulukumba kasi ku pumba a vukarhi bya switsongwatsongwana leswi 8 na 48 minutes hi 9 hi njumazela marungula kusuka Antena Nacional.

moitsera di Mozambique a bošeni wa yo ka marungula ya mešo ka re tlilang bolabole Mari Martins. Kamango le tolo itekeke vutomi bya khume ra vanhu ntlhanu na vambirhi laya xifundza xa Zavala xifundzankulu Inyambane ku tsumbuliwe hi n'wana mintsumbu ya ntlhanu na mbirhi ka mixo wa nyamuntlha kutani va endla 20 wa vanhu ni mune lava va tekeveke vutomi ka mhangu leyi. Khombo ri humelele loko movha wa ku tleketla vanhu a wu ta hi vuxa dyambu wu kongoma dzongeni wu ta va wu tlumbanile ni lori leri a li tsutsuma ngopfu swinene na ri sukela a dzonga ku kolomba a nkomba dyambu kasi ku komba a mpela dyambu. Muringulo wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Nyembani Nurse ya Bata a xungetile rivilo mafambelo ya matlotlo hambe ni ku tala kumbe ku tala ku tlula mpimo ka movha vutleketli bya vanhu swa nga swipangelo swa khombo leri ka xo xifundzankulu Inyambane le Masinga munhu mun'we kumbe nuna mun'we a luzile vutomi ndzhakoko loko a ta va a biwile hi movha. Vuphorisa nomo lowu byi karhi byi lavetela ku kuma muvangi wa mhangu leyi. Xifundzankulu Manyika nuna mun'we Kotolo a biwile hi xipangwa nkarhi alifandri a kandziya xithuthuthu na sukela a Jimoyo ku ya fika dorobeni Ibeira ka xitrata xikulu xa nhlayo ya ntlhanu na n'we. Murhangeli wa xenge xa vutsutsumeri xibedhlele xa Gondola lomu ku endlekeke mhangu leyi Jose Caravina a tiyisile ni ku tivisa leswaku hambileswi nuna loyi a tsutsumeriweke hi xihatla a fike xibedhlele na a nga ha ri na vutomi. Murhangeli wa tiko a haxa makungu ya ku lulamisa xitshungu na mbeni ku xi tivisa ku va xi tifikela ni ku tivonela ka xihala lexi tshunelaka xichiwaka El Nino. Daniel Francisco Chapo a vonelela vuhlayisi vupfuxeti ni vuceri bya switirho swa ku nyikela mati ku ta kota ku phuzisa vanhu swifuyo ni swiharhi hambe ni ku cheletela masin'wini. Murhangeli wa tiko a tivisile makungu lawa wa zini wa tolo xifundza xa Manyisa xifundzankulu Maputo lomu a landzaka riendzo ra ntirho. Muti wa vubindzuri bya ndzilo wa gezi xifundzankulu Tete Hidroelectric Kaura Pasa wu tivisa ku pfuleriwa ka gandlatiri kulukumba swinene ra mati ku ya fika madyambu ya nyamuntlha matawa ma pfuleriwa leswaku ma nga tshuki ma pfumaleka a ku fambeni ka nambu wa Zambezi hikuva ku pfaliweke hi ndlela ya ku va ku lulamisiwa a switirho swa ndhawu liya. Ta pfala marungula ka ta matshamela ma kanibekaka ku hisa ka tiko hi Tete a nga ha va doropa ra ku hisa ka nkwalo ka fika 32°C laha ku nga landzela Chimoyo loko ka khoma 31 Beira Kilimani Nampula na Pemba va ta tshuka fika ka 30 Inyambani va ta tshuka fika ka 29 Vilankulu a nga kufumela ka fika 28 Lexinga nga ha khoma 26 kasi Maputo na Ncayincayi ma nga ha va madoropa ya ku pepa ka hinkwawo loko ma fika ka 25°C. Mingiseri lava mave marungula ya mixo ma ta man'wani minkarhi yi tshunelaka a hi kulukeli.

0: mara DJ leka satsani njani.
1: Asina band kuzibizanisha.
2: Ini dzese zara 39 minutes Mr. Bau wachilongakane na tachika sangakone. Tatsakisa ngo hitsa ihanya ngo chishaka ngo ndoni. Hivikisa mpatano mwa mitini kati mwa mitindelani kati. Ana phoka ka wazisana nyasi. Vahwa se vangakhata nyasi mikhuva kulungela nyasi tilowolo. Vachitulula misala mangwana ka sangakone ne michado. Vamwana vachitulula misala kona heleketa chichigiyana mangwana ku ahwa ka sanga chada matsiko msana nga lowulisa mwana na matsiko msana. Achiningade nchitulula misala kona heleketa chigiyana. Senko haka ushaka uwa ni ndoni. Hisi kwa taka sangu nene kuwa hivikisa atel nako nile hangulu nene mua mitini katu, mua mumayani mua migangani chiko kadia mandla kazi ngarambari jahadia bawitu, hikuitima hiyaya mani ya gijani hiramba chiketo aita kene baibele kasi hitili totse nkuomba.

0: kuti anandza 30 ora 30 minutos hakuti samiranda mabhonda takuma hokisere kuchana mahungutseyo
1: mahokeli ngu ndidzila tatinene mahungu ngusola kasina kuoneneka yopango iya ingathavisa utume magumu mambiri nimuni wa vathu khayo provinsia ya inyambani tasolaka kasina kuonene hiya maso nicipeka nzeve ka vatsimbitsi va mimovha kakuwave xixima ni kuonelela ngu atilave kankona ta matsimbile loko wa hipumba sikarato so fananisiya
0: imhaka yobiha mahungu mabaneivakuhimamana mombata kungu kuva hale wa jesekwini ukhalu wawekwa kona sirumbi kasikwini kusisikuliweri kugoheka idiwa udoto kovana ni nchano wati kamara ni timbiri basi ni imweyo basi kutala ka mitsumbo ya vathu ivide icitekwa iwiswa ka mambeni makhalu ya ino vaicirenzera kuweni kuvanyana vakona vaitaiteka indima yobiha mpera ngulitsuriyo kachiwa chikali na vachitula tikungu katatu 86 93 86 399 86 93 86 399
1: Aqueno chaichai 87 00 51 333 87 00 51 333
0: ngutona vengiseti vathu kuti ukombeleleni kuweni kumubhula nathu nguti kungwatiwa diswide
1: nguyo nambi mwinga kunene yakuvengiseti vathu vasikwata kuwavepushelana vehambana
0: valinganakuta
1: vachimisa michini ya radio msambiki likawazihlanu wa nyasa
0: ebwana mandata umamalisa kuchana mahungu ya maripota kukhala kamisho ya muno
2: ndichavelela babe nekundela ndizinzeva kuzvizva tono nousiku khala zvezvi ku vanhu vangafa vanyingi vanyingi ngovu xa ekuchavisa ku kasi chikwana kuvhuka na uhakali wa kumavhindiu mahora a zvibhomba zvingafambi era chikwana
0: inlayo ungadiwo hoxamala kuva nguzi yaoneka mavhindidhiwa zora ikuveti inlayo ungadiwo
2: ya lexi ndzi vulaka hi ku lomuka siku ka hina lomu mbambanya kundlela lowu a ku rhisangu yinyingi hi ku a hundzihela ka maphoyisa va vona ku akama lowuta a nge chiketi ye ku na va etlelile majija kama ni kama yehe swi tlhelisela ndzhaku ku ve ni anawu xa wu biwe kale a lomusambeki bya danisa mbambanya kundlela fika anawu wu kona hi kale va nga ku a partir da 20 mahora no pode movo famba mas acidente ya kumeka hi mavhindi mahora a vanhu va nga fa va tele mbambanya kundlela va tele ngopfu vanhu va nga batala timali a va ya ku famba van'wena a va ya ku tirheni na va ku va lava ku zama a ku hungate wusiwana ka vona va siyi mimiti va siyi zwi vanana a swi tsakisi mbambanya kundlela
0: ngutina hi nga latiwa yibela xitingani wa hombe va dungule hina phinda
2: okay mina ndzi rivulavo kha ka mandani va nga lomu matodoro ndzi ringulela abel hi malayisa ndzi ringulela kota maringula ndzi ringulela eduardo miguel babi chirinzi yena wa runguliwa rafael chirinzi wa runguliwa alfredo tayele ka wun'wini yena wa runguliwa mabatala yena wa rungiwa fernando virginia yena wa runguliwa izidro mbanzi ndza mu rungula selo khuma yena wa runguliwa ni wena lawu ni loyi a nga le ka gaza mu runguliwa n'wetlheni chao chao
0: ibongile kota pedro inanza 7:34 minutu
1: ingadi hicemela vayingiseti vathu kuva va hela vetela kuva vaipfuxela nangu ndzila ya funi
0: ngutona thenu nyambani hivide xikombeta kwati 87 00 51 333
1: nomboro ya khenu gaza
0: ngutona kachiwa chikati kumaneka yingiseti nyambani halo diswide
3: aupelene
0: ebulani mani nkoma
3: ubulani ernest jose neves
0: inkamambo ako tata ernest
3: niyabonga ndzi rungula mamani wa mina veronica bambu rungula papa wa mina isebela rimino rungula mungana wa mina afonzo justini ndzi nga na hikwalani ndzi rungula n'wina vatirhi va radio mozambique maportugal ndzi rungula ni sitati wa mina albertine alfredo ndzi rungula vana va mina hinkwavo va tirhi na u nga na zitu u nga na rita zwin'we na anisia ndzi vongile tirani hawa mina n'wini ndza mi rungula kwalaho
0: hi bongile tihanyele
1: akhano chaichai va nga ni vachichiva vayingiseti vathu kambe ni ku tshemba ku va na lavetelaka 87 00 51 333
0: Mutona miranda loko vachikala vengisete nalo tela tindando takubwata kutongozira mimova kasi kuene kohe bangalata vengisete vathu. Mutona kungade kuchichiva vengisete vathu kuene kohe bulela kota nanga vachiomba hina vachilava tela tindando takubwata kutongozira mimova tiwa tiwa kuti chiheta mifemulo ya vathu. Muwa msambi kuna nengisete hamfukana takubwata nathu. Alo diswide. Bora mani wa hombe
4: odeni Francisco zeni makamu
0: upola hatata makamu
4: nipola mumurombeni
0: kojana murombeni mahungu ya hema ripota ako Rad Mosambiki ya kufa vatu mwamani siri ujana
4: kana kwa hana maku utadu maku huma bihi kandik mana chiku
0: vati ya kika
4: ni bingula mashakani kuna wako nanga kalakona nena muangu pandeni ni manindi yangu wa kumaputu kwa zivo tetu familia makamu na wadungula kaka makungu
0: kuchuwa shuwa lako chani
4: wa nabala disiki doktora ngu matumu ni makate
0: hei bongi ide
4: bonga nani
0: mirana mbunu nguta kunla uomba tata kumi mwaba yote katila batu kakule kukunu kuhisi bila chiti mwika vinti uma ora mguzinga waneka tse wadzavara ima heka yonewe mikama inchi anti kuhekako
1: Ditsuri kota kumba kamwe ngiseti kuwa hanga thanga abela achi mhaka ya kurupisa mhaka ya ushambaji ta kwasi chiwon hetela hambe kusengela kwati mhaka ti ati humelela uko heni kuthamba to kasi mova wopindzela ka ukhalo wonga tini mapuisa vangati sinsa kasi kuwa vae ema vae mela kwa dichati tambo kwa wana teka liendo kambe ti yako teka ti yama heka
0: mutana kuna ngiseti hampukana alo diswide
5: mkona mwena kiamu
0: bwada mandata tsuri mukudengiseti wathu nakona kambe nathu vaendi nathu vapasajero nani lando wathu wonda kusei diswide hingawona kuni kunyambani miya henakuyangutonetu inamukelengiseti wathu alo diswide
5: diswide tatanyakundelo
0: bwada maningoma
5: andrari nyampota kukhelakhela diswide azangamu famba kwati
0: ngamambwa kwa hombe
5: ngozi kuyonenga maheka kungapela masaka mpo
0: oh
5: Aski umfumo wa motorista wa passageiro falta de percepção é o que está acontecendo aqui isso é muito trágico e nico umfumo atua wa pesquisa vai pedir de controle a linha dela quando uma 17 ou uma 18 vai ainda é a linha dela gutana mas o lugar dela já riu vai ainda é a gutana antes mais 23 horas 24 pessoas que morreram é um grande desastre pá
0: grande mesmo
5: tudo bem tudo da marreca
0: vai ter quem come
5: ele tem que no corpo morto que é ele tem que uma franciscana volta ali do mundial volta para qualquer igreja que toca uma franciscana vai ter vai ganhar costa lá vai ter que volta vai com a qual ele vai na varanda ali vai com a qual ele vai timbir ele tá gaza ali vai com tudo
0: kani mambo
1: hene 17:39 8700-51333 yemela wingisiti kwa hila vetele
0: atinanga chiti kuomba miranda ninga imeswa ngu wingisiti wangu tita kuo anatu vapasa jero na nilando ema jana kudoto ya mkela wingisiti alo diswide
6: diswide manpa
0: bwada manu wahombe
6: 100% mati gosha.
0: Mati gosha, u dota wako.
6: Ai no verga ku lamentara ka sendinga humelela mwana ke kwato chisikwini ke ko e kai shalalisi accident ya grave ngoku. Movha wake ze lugar jukumana ka ku fiti 24 pessoas. E tini muito lamentável, ta karatisa ngoku ku chamatisa, mas yapa, ina chani ngiti makile tumakile so ku ve imobilizar ba motorista ku ve nikundisa prudent base.
0: Uomba tone
6: manje ngudo mi hayi kata kapa ni kunkuni mubata njipala masingeni mukwanu hiku kona muni mende eti nyambani muwa ni mubata njipala kona kazi na ya maguma ngumu nisa kana kundikona ikape kapi masinga muwa kupepili nisi kudu rula nyansi kutengili kudu zingu hati tumela kwa hati kami tuti samende tati sakana ngutono utumi ungi ngutati nene ikape kapi
0: kula kaketu badu ngule kabanati ziwa mashakata kupula waka utumwa unene
6: se akuwa kukata ndungula au niteke nikuwa wana koneho ndutuma ntula shayishayi kama na miranda mabunda eni niteke nikuwa kuna mdungula nichenga taka mizoma toka michini yakwe ya dana foni manji na temba tuke kwa kukaya kayiku zara kira upata vengi setu kuzi hatila kubela upata linya kufoni ya dana mashika itendiru ukomba to devo kwa kuni maliga sangu ni kwamba la kunigelela eni mana miranda eni heleketa kaya shokwe kasalu kwani ukweni kamina ni adungula mkukatu wa mina maria zinya mami wa msikatu wa mina eva shpanga sivalu wa mina alberto jeremia jindalani ni hoka kuna maputu ni adungula eni msikatu wa kono wa mina anashitansu jeremia jindalani na mdungula shibenda kwa watu zafala ke mdungula mnanda watatu wa mina luiz mgini sambi ni primu wakona wako ernesto maso chini sambi ni mumu wafuweko carlos ernesto maso nyashi sambi na vadungulele nuku kanimitumu ineni manu paulo umuteni nozi nkipa ya eriemi kumwekunduma ingi setu vozi wa stichisi ya sasa mbibi
0: ibongi liyankoma disu di hoka hoka miranda titaku telefoni ya gaza ya dana ngutitaku unga uchi gela teku nukutakuncha antumeheka kukasikuwe niko vengi setu wa sibeli miranda
1: ngutona se himutla msati teku nukutilu na militinzila ingi setu kumfukani halosa hoi hoi
7: Mama Miranda.
1: Mitsikari he bulani mani.
7: Bulani sheri mkonzo simbotsi kwa mabunga mini.
1: Mama na wankonzo kunjani simbotsi.
7: Ah kutendile kwa ni mumu akuna mpula la.
1: Oh aseni kanja nje ishira.
7: Akunjani mpula.
1: Itsa katelinyana kama inkama ya kusangula kama hlosha kuna mpula.
7: Hawana ena lomka ena loma asirati lesira asirati nishaku ya manja kazi. Yini le kutala maduro majisemka na ifikanga
1: ena kashimo kushitira shoti shashwa
7: shakushimana na shima akurandza kashona
1: eso ngakosa manguzile nga homelela le a inyambana kisiku
7: ithini mama Miranda
1: evulavula i nguzi ya mova inga homelela nga susa utomika makuma mbiri ni munhu wa vanhu
7: Awoma isakuye ni mova ukulu.
1: Esho yakufela kuhumela mamane atakuye. Rungula
7: masaka. Mba kuyini mabunda, mba kuyini baba, mba kuyini mabunda. Ingomu mama, nangena makene. Ingena malungulene.
1: Ina mama.
7: Amarungula ni maisha nyambani ka baba Ernest mozi nyuma kwakwa. Na baba Juan David Mohai. Na baba Thomas Valoi ni mkwa wala baya batiri wako la nyambani wa stichisha nyambani ni uya ni atela rungula mamani Maria Angel kanguleleni ni rungula baba akarnizi mondani akasegwani ni rungula baba Betinyo zimba akamaleise ni rungula baba babona baba makwavu na makwavu ne kashano na varungula hinkwavo Philippe novela na baba Zulu novela ne hinkwavo lavantu ako na varungula hinkwavo ni vatirhi va hinkwavo lava tirhaka na vokolavo varungula va mabunda angozi yi humelele yi karhate swinene yi hitsongahate swinene aba chaveleleki lavanga pheliwa hi vanhu chao
1: ebongile mama xiteri dungula votse va hangi va xibutsu wa sihlanu ta langu
0: matinyambani halo
7: hinkwavo mama rungula kaya loko u kuma kula u kuma kulu
0: e bwana mani wa hombe oh ya chavisa mejo
8: Ya
0: unanga duje kwa jani.
8: Apa edi shopa bishi zide maji. Una kwanza mo. Oh, ni kwanza.
0: Vateke ka.
8: Ah, dungula kwa program na idarta funga janar ta full. Wewe na mashaka kwenye lugha mtanza kwa. Ndiyo maana kwa kuchambe tajana sasa a nguzi kwa mbuku. Sweta angu zimepea kwa kusema hachiti.
0: Mutona kwa mbongo lete hanyele.
8: Okay, okay.
0: Chao, chao.
1: René, 17:45. Xingi se tu confocani halo sem sicari.
9: Alô!
1: Deixa eu bulani mani.
9: Deixa eu ir vamagagi. Alô!
1: Ena, Rekumana,
9: deixa eu mana, deixa eu ir
1: Ena, da Zidro. Cochan baramu.
9: Ai, capi. Com gago, pumela, gago na mata, uma água.
1: Eti, zive, dizimucho, uma bachoca.
9: Nibongi la magagi.
1: Ina kama magagi, bela magagi.
9: Kambi nisunguwa magangu uwa chano, uti chan chan tipangu, nikati papendu nga nisunguwa magu uchane.
1: Guchi hena wazi, tlano tisekuda kwa hidungu la mashaka. Kambi nko hanga ya mkela magagi ya tipangu tame mova. Ya pangu inga uoneka hani ya kisiku.
9: Ya. Be, ya sole inga magagi inga maheka ni ya kisiku. Tikone kwa atuka Musambiki. Ingiseta mahalea nga umbitu kuchimaheka tuundu zi tinga maheka nyanova kawukali wonga ule nga matu wokata kukusuka hale nitiko matu otuku vayi ingisa sabi ina uwa vituma ora kumbekuwa uwa vituma ora katitiho uwa udiho sempre usi suvi noe para janini para kuwa chitungu jatu chitimbila mkuru lani katisi zichilu kuhichi kene independenti majima hungu madesu liti wangu shona katidari episizu meji mkubaku wani kurula mkuta tinene mfumu watu uvekani la yutana nao difikidia ilayo adia makakili nao tini kubani ilayo mimova ya matrasporti ya chichungu ati viduma ora stop batuba hotel ba umula batuba wani abidiotis jivadito kene aparenta zanovo aparenta das vinduma hora já não há transporte. Isso tem que ser obrigação do país, tem que ser obrigação eu saber que não podemos circular depois de 21 horas porque deixamos tudo e perdemos tudo, ganhamos o quê? Há um familiar que nós perdemos. Então isso é triste mesmo, mas a culpa é do nosso estado. Que deixa tudo. E tem que ir lá, já. Um lá, eu daqui a uma lembrança naquele outro. Mas ele era de pango, mas era normal. Agora, ninguém compra a nova pastore. Eles vão dar uma querequene. A pessoa vai dormir, uomba, depois de culto, falar mesmo. Uma gata de pango. Que tu vai dizer, vai dizer, ok, né? Enchane, de pango. Me uomba, nem nada, vamos turista, publicou, nem nada, vai ele. Já deve falar conosco. Em vez de eu gosto com isso, vai Jesus, isso vai com fora, pega dízimos, isso vai Israel, David, Nasso, Niva Manimari, tudo bem, que roto.
1: Mas ele compra com. Bagado. Como você vai, Sia? Dungula Machaca.
9: Ah, minha amiga, Dungula Machaca, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso,
1: com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com
0: una lettera in abbana allora decide atulimo kide ngiseti watu kachua chikate na nidza sete ora chikwarente 9 minutu shikula ngiseti au ya kwa allora decide
10: allora kipe lili papaya
0: bwada mani wahombe
10: niflish beti nyambele
0: beti handi mani
10: mina andina nchumu ya kuhula hula yota ala shwa kushanisele kahila makaju na wandelilebo na hako mbele shwa ngapi limenzo wa mfumu uona mafambele ya wa muturizo mshitratuini ambele ni mwavu kazi 24 wawano langa mbele kipu jukati jingwe wana wabibashu kwimbu bambelile kuhimakami mwafa so ala uone ama tirele ya muturiki mstaratwini ama ufumu wa hene basi likombela hapa atina kurungu na tina nchumu inani mishoti wa makati na bambelile
0: ya unirazan wa hombe
10: ya
0: Ciao ciao. Ciao
11: mambo fai tirulone.
0: Kuna nengi se tembe nane ha Radu Msambika, alo di Swede?
11: Ah, jipele ili papa ye.
0: Bwada mwana mwambe?
11: La, ula ula na Amazon za kia uwane kama singe.
0: Eh, yunga beta udoda wako?
11: Ya, kurila basa, mungule nga maheka leyo. Aza vala, ya isusa urongo. Azisa sekanja. Agora, huteka kulpa. Hini kamu fumo, tudo bem. Como os outros fumam marraco. Mas em rima, quanto a passageiro. A mova é o ono que o telica. Onde lotação. Os outros têm que analisar a rima. Quanto a vana. Ainda digo, os outros é governo. Os outros é governo. Rima que é como viventes naturais de Sambique. O rima raíne. A mova é o ono que o telica. Cobrador motorista aplica a velocidade acima do normal. Temos de alarde vir.

0: Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha Ishichangana.
1: Mwingisedi wa Radio Mozambique, emissore provinciale ya Gaza, kwa wezala kama jambula wa ya namontla, hitaba isunguna mentiru ya ya waashi, na hitaba hikongoma kansimbi ya meya noiti. Kungarikale hinkari wa 19 hora ishita kunyika maungu ya emissore provinciale ya Gaza. Hinkari wa 19 na 20 minutos jita tani matimu ya siku. 19 na 30 minutos, gente, estamos na antena nacional e está com uma nongo no jornal da noite. Que fica 20 horas em carinha, está com tela cá na Unanga de Aquambanamban. 21 horas está com uma mongo e a você com interesse na antena nacional em Zaco. E também está minha também, China, e na cá mentiru e a chiteco chá zonga. E com na velela, a você com Junene, o inquisito Junene, camtiru e a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza. A tu com a Moçambique. Ele cá 19 horas.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Wing City, o Skelan Carlo, estava com a Xalano no Coa Maungu e o Siku. Wing City, Junene.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
4: Mwingisito kutanzeka kula wasani kukwezele kwa nungono kwa topa lishula maungu wa Radio Mozambiki msuprovinciali ya Kagaza. Nungono kwa hina wana mtla loo takanti nchloko makaliti. Shengesha ta urimi shifunza nkulu Gaza. Shini ntengu wa kuunza nklanu wa madzana na mambiri ya matonlada ya timbeu tamavele. Hakuwati pakiliwa kukakulula misela angu wa ya urimi 2026-2027. Banja la frilimu kumibrangeli nkulu wa banja la frilimu shifunza nkulu Gaza. Kariye atatia abatami wale kandindiza kwa wale sa kwazi mati ikona kuwaku taku ashiale shivitanu wako El Niño na kona na kurumingi seti vula vula ima ungu lama shunga takale shakuwa nlava vanyaka ni uleme shimcha shfumza nkulu Gaza lava kwa mbela kuwa wanga pati wanzeni kamintiru ya utuvukisa ashifumza nkulu Gaza nitiku la Mozambiki leti ntingwanyani na kurumingi seti itaveti anjala tala eka nungunukulu wata upalushi lama hungu maungu lama kulu weke varra reporter wa kuamba na ambana malala misoma klamata kumbisi wa ye Alfred Mnyanka wanila mchini la Amara Budu ya Shimbirani Lishu mshuwala wingset letu nene ngalikale itawia kubweta ingalita nlawa ni mwana mwongu ingana wana lepelele Mwingiseti lukulikari ya singula ka lukulikari ya singula nongono kwa ene watawapalu shulama hungu ikumalama shunga takale cha kumfumu wa shifunza nkulu Gaza shengesha urimi hini nzengu wa kuhunza nkano wa madzana na muna mambiri ya matonlada ya timbeu tamavele kubati pakiliwa kakula msela anguwa ya urimi 2026-2027 handle katimbeu tamavele na kona kuni timbeu letira naka nita matahu ni timbeu letiti fanilaka kubati nyikiliwa na jela nanti fijau tembeu leti wala la katona na kufurumingi seti intima intima tapuna vanila wa shantuwe kengu fusunene kwa la katindambita lembelele hinga kalona maungula mazuliwa Radio Mozambique imrengi iliwa shenge shavurimi ni tautsevi shimusha shfunza nkulu Gaza ersili ya kau
5: a semente já está alocada aos produtores. Temos disponível para todos os distritos. Não há nenhum distrito que não está a receber milho neste momento. Todos os distritos receberam feijões para a segunda época. Todos os distritos estão a receber hortícolas para a primeira época, para a segunda época. E também estamos a fazer um plano de ação para ações antecipadas.
4: Marito ya mrengeli wa shengesha tavurimi nutsebe shimusha shifunza nkulu Gaza irsili ya kau lokal kari ahla msera lipsa ku amfumu wa shifunza nkulu Gaza ilo unga kari utira ka kongometu wa kuwa upakala atimbeu eka varimi ka shengesha ku ambana ambana ngofungula wa shantua ka ikula katindambi ta lembelele nga kalona intengo wa ntano wa madzana ni madzana mambiri ya matonlata ya timbeu ta ku ambana ambana katona timbeu ta mavele so matzao kufana na timbeu tatifijao letinga kareti pakeliwa. Murangeli nkulu wabandla la frelimu shumishashifunza nkulu Gaza azatia awatami baleka shugubu. Lecha kuwa wachesa kwa zimati kulula msela ashiari lishi shi ngakareshi wila uluwa kulesha kushinga tsuka ishanisa amgangalo uya ni miganga ngwani ya shifunza nkulu Gaza kanguwa yati mpura li ngakare itsunzeka. Bonifasi novela.
6: Mukombiso banja la frelimu shifunza nkulu Gaza atatia shitsungu shifunza shugubu akuwa shikirisa mati hekutivonela kala wa mahavonekaka eka madamu kuva kutahlulelwa swikarhatu swa dyandza linga tshukaka livoneka hikwala eka xidzedze xoka El Niño ka tihweti leti ti taka. Hi vulavula hi mati lawa ma kumekaka eka madamu hambi ni ka muni wa damu lawa ma nga mahava ku celiwa swa ha kotekaka ku va vanhu va kuma mati ya ku phuza hambi ni ku nyika swifuyo. Almeda Gilumi a xungetile leswaku vonelela na matshamelo ya nkama lexungetaka ku ka masungulo mataka ku ta va ni xihala. Matshamelo u nga tshukaka ma voneka ku va fika ka tihweti to rhanga eka lembe leli yaka eka lona, hikwalano ku nga va ni ku pumbeka eka mati manene ya ku va vanhu va kota a ku phuza hambi a ku nyika swifuyo. Pfundza xa xigubu xi ni kusuhi ni 50 mili wa tihomu hi ku hambana ni 20 mili wa vahanyitiku. Eka vona va nyimelaka amati ya mpfula akuva va kota a ku byala ku phuza hambi na ku tirha swin'wanyani. Almeda Gilma a vuleli kambe leswaku xitshungu xa xipfundza xa xigubu xi fanela eku va hikwalaho ka rifuyo va nga na rona va kota a ku pfuxa a vukosi bya vona ni ku va va tilulamisela ku va ta ka va ni ita majela eka nkarhi wa swikarhatu swa dyandza.
7: Loko ni vuya sweswi no vona yini ka xitanyo hinkwako majali ka n'hweti ya yini ya Setembro a loko swi ta ku kizi ka Outubro swi ta vuya hi kwihi? Swi ta vuya hi kwini? Swi ta karhata. Entawu a hi la ku kombela va ka hina, wena u nga na 20 litro ya xithumbaninyana, u nga na 50 litro, u nga na 60, u nga na 100, a hi zameni ku mati lawa ma ha kumekaku hi ma hlayisa. Ha twisisana va ka hina? Hikuva va le ku ni xikarhi na nkarhi lexi xa El Niño lexi xa ku cincacinca ka tinguva leswi swa ku amumu u ta hehla ku tlula yini ampimo ya district la hina. I district leyila ku loko mumu wo hisa kunene hambi hi ya ku phuza manene hi nga ma pfumala. Se a hi yeni ku va hi hlayisa kutsongo kwala hi nga kona ku va hi tivekelanyana swimatani. Loko ma ta hela maqhivi ya hina pelumeni ya ku phuza hi ta ku yini hi ta makuma. A xin'wanyana lexi ni nga lava ku tlhela ni mi tsundzuxa laha hileswaku hambi hileswi nga le tindhawu hinkwato kambe xiyeme ra ninyana xa swivelane ya susa masin'wini no hembe. Loko hi susa xiyemerani va ka hina ili ntlhanu kumbe ntlhanu ni swimbirhi kumbe ntlhanu ni swinharhu hi nga xaviseni hinkwaswo. Entawu a hi zameni ku va loko swi kota ku va hi ya tlhokulisanyana swipapani leswi a swivelani leswi hi ta hi hlayisa a swi ta va na lisima. A hi navela ku va hi mi tsundzuxa hi tlhela hi mi kombela leswaku va a hi hlayiseni switsongonyana hikuva hakunene a mumu ku i ta vewukulu.
6: I marito ya mukombiso bandla la frelimu hi xiyimo xifundza nkulu Gaza na a vulavula hi ku nyikela swileto ka xitshungu xa xifundza xa xigubu a nga ri xona ntsena ku kota xitiva ku tivonela eka matshamelo ya jans leli luholeliwaka ku va li ta va kona ka tihweti leti ti taka. Ku sukela Ndhindiza xifundza xa xigubu Bonifacio Novela.
4: Zano fiora shina 7 minutos na kloranti iru Bonifacio Novela lokala karia vula vula kwa la kamurangi luwa banja la farle mishumja shifunza nkulu Gaza luya karia tatia wa tsa mivale kandindiza kuwa kaisa kwa zimati lesu kula msela lesu kuvanga shanisa kika nkaruwa shihala shingala sukaka shanisa amiganga ya kuamba na mbana shifunza nkulu Gaza lava vanga kari waveka arito katimakata kuamba na mbana nzeni karadi Msambiki wakari wa kombera lesu kulu mskolweni kuwe kuwekiwa a mapurisa. Mapurisa mavikiriwa yini? Hikuva ku ta vikiriwa leswaku vatsongwana lava yaka lomu swikolweni na va phuzili hambi ku va va dzaha timbangi va ve va khakhelisiwa. Leswi voneka ka nkarhi lowu eka masiku lawa hi nga ka wona ku vonekaku vadyondzi lava va xanisaka amathicha. Ku hlamusela Carlos Mula na Joaquis Hlakati lava va vekaka rito a nga va komentarista a Radio Mozambique emisori provincial le ya ka Gaza na va hlamusela leswaku vatsongwana lava va karhi va hoxela leti lanaka ni ta tidyondzo tinene akuva ku ta hluvukisiwa a tiko na Mozambique.
8: Eu não vou compreender nunca que um empresário qualquer aqui tem um contrato com o comando provincial, com uma esquadra e tem polícia. Mas uma escola, que não sei quantas pessoas têm, como é o caso da Joaquim Chissano, nem um polícia tem. É que na situação em que o país está, só exige isso.
9: O Estado moçambicano tem que saber dar prioridade à questão da segurança nas escolas. Não faz sentido que nós, na escola, tenhamos milhares de pessoas na escola, milhares de pessoas na escola, com vidas humanas, etc, etc. E o Estado não consegue.
4: Marito e a Carlos Mula na Joanque Chacate lavavanica carito ca mentiru e a cuamba na bananza em carra de Moçambique na vale cariba comberle chaco a um fumo um gascota le chaco uveca uma polícia ca escola cuva cuviquero le chaco batonguara lava ma cambia cuta lava ganha calo musculo na va zaile atimbangi cumbe cupuza amadzala vacaquelesiwa. Emitiro ya tau palushi la mahungu a Radio Mozambique emisori provinciale ya Kagasa la wamalanzaka mahungu na kulurumingi seti mavulavule kola kavandla vanya kanivulema shfunza nkulugasa la vavakombela lesha ku navunao vanga katse wanzene kamintiri ya kutuvukisa shfunza nkulugasa nitiku la Mozambique. Carlos Matsinye.
10: Ashunza nkulu Gaza vanvanga ni ulema vakombela ka mfumo kuva na vana va kumeka eka makungu yo hlohlotela nhluvuko wa ashunza nkulu Gaza leshe vo vanhu lava va vula leswaku vona va vekiwa a nhlambulu hi makungu ya mfumo swanga ya hlohlotela nhluvuko leswi endlaka kuva va kumeka eusiwanini lekulu. Sukaratu leswe shukumsiwe watlanweka mrangala shfunza nkulu Gaza leso hi mrangele wa nhlangano wa mintlangano ya vanhu va ulema kareni kunga endleletiwa a swiseketelo swa ku famba a swona Sarawubis a vula nakona leswaku vanhu lava va tlhangana ni swikarhatu swa switirho swa ku famba a swona hikuva switirho leswi swi nga pumbeliwi a timali loko swi xaviwa ematikweni ya vambe.
11: Wato de entrega simbólica de mais de 500 meios de compensação revela o compromisso que temos em colocar a pessoa humana no centro da nossa governação, em fazer da inclusão não apenas um princípio, mas uma prática e em transformar a solidariedade em ações capazes de desenvolver a autonomia, a esperança e dignidade a quem mais precisa.
10: Kase mrangele wa shfunza nkulu Gaza loko a khamula a vule leswaku mhaka leyi i ntiyiso nakona mfumo ta endla hinkwaswo ndzeni ka ku va ku yantswisiwa a vutomi lavanhu lava va nga ni ulema.
12: Mafala boa, recebi óculos de leitora. Na verdade, consegui ler sim, mas com dificuldades, né? Porque aqueles números pequenininhos, não é fácil de ver. Pior quando aquece muito. Temos uma dificuldade muito grande.
13: Chamo-me Wendy Swan. Consegui, mas tinha umas dificuldades de ver ao quadro.
10: Marito e a Mrangelo Shunzangul Gaza Alfeu Costa. Loko avulavula malani lusika karishu nji wanzini kakwa kuyamzisiwa autumi lalava vangani ulema.
4: Mnakutaro mingi seti mintiri ya Radio Msambiki emisori provinciali ya Kagaza zanof yorash na zanof kasi 12 minutos. Maungula malanzaka nakutaro mingi seti kangarlu makari mashungata leswa ku lana ashifunza nkulu Gaza mrengeli nkulu wabanjala frilimu akari atatia ashiro swa banjali kwa shirulumiseleti malumisele manene agotomisenu ya ukume na kanaru le ingatalanzu waku shifunza nkulu shale nampula ekhala ramba na kufuru wantiru Bonifacio Novela.
6: Mukombisi wa bandla la frilimu shimisha shifunza nkulu Gaza atatia anchengelo wa yungwa shushiru ambiva kuzeli wa bandla lili kwa wakumeka inkinki eka mintiru ya kulamsela agotovinyanu ya ukumi na naru ya nchanganulu ivekiswake kwa kona lembelitaka anampula. Almeda Gilumi na vula wazini lwei antinza wa shifunza shashigubu yuko laka kuwa kupuliwa ahofisu iishi musha shifunza ya kulamsela agotonyani ya kumina naru ya banjalele avulele leswaku mintiru ya shaulamani hinzeni ika banja ifanala kuwa ishia ya unyami nyami swileleto yungkwasu swa estatuto sua partido kuva kutava niku amtiru ikanya nikuva kuni nhlengelo ka hinkwavo Almeida Gilmo avulili leswaku kulavaka eku ku pfuxetiwa mintlawa hinkwayo ya bandla leli la Frelimo kusukela migangeni ku ya fika swipfundza hambi ni swipfundza nkulu Gaza ku kota bandla leli Frelimo li kuma antshovelo nene ni nhlengelo eka gotsovanyani ya 13.
4: Dr. Wantiru Boni Fasi Novela Local Kariata Tia Abantla Kumbe Local Kariata Nintati Wabanja La Frelimo Lava Kumbe La Kale Shago Siri So Banja Lili Lifala Shifala Kuwa Shukume Kaka Kulula Msela Agoto Mesanu Yokume Nakadaru Ike Meta Mungi Ya Ina Na Chavari Yanze Kungu Matikwen La Afrika Zonga Yekuma Eduardo Figurau Eduardo Figurau Awula Vule Mawungu La Mashunga Taka Le Shukuma Poisa Yati Kula Afrika Zonga Maali Kutumbula Tumbu Wa Mamanu Unwe Lui asusuweke autumi kama tsamele yoka mangatusiseki.
14: Maporisa ya tikula Afrika Dzonga tolo marunguli kuwa makumini ntsumbu unwana wa munumungu wa rambula shisati kakwatla Down Park kamuganga wa Boksburg. Kuyafika soswi antsengwa mintsumbu ya wasati lese mikumuweki kusukela weti ya mauwana nga julu se ufika kantlanu na mune. Eka antsengu lowu ntsena vanharu hivana seba tiweke imashaka ya vona. Na yene munduwa kumuweki tolo na afile akumuli na angana timpahla ku hinkwato ku fana ni matshamela mavonekeke ka lavan'wana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma vula ku va ma ya mahlweni ku va ma sencha a xigevengo kumbe swigevengo leswi endlaka vubihi lebyi laha nakona ku komberiwaka a nseketelo wa xitshungu. Hi tlhelo rin'wana maphorisa ma kombela ku va ku nga paluxiwi mahungu ya mavunwa. Murangeli wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulomuzana Cyril Ramaphosa a rhumi ku va maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vavasati ka masipala lale ekurhuleni. I ku hinkwaswo laha hi kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
4: Ekola kama ungula wana kuru mingi seti mataka kusukula tikweni la Afrika Dzonga karitila kuru wantiru Eduardo Figurau igemeta kola maungu lawa ya malo mse kwa kumbisa kwa usikula na mutla nengono kulu ibula wala kaona uti niti nitloko makaliti shifunza nkulu gaza shenge shata vrimi shini nse nkwa kuhunza setu sentu juwa matonlata ya timbevuta mavele timbevuta tfijau nishwa matzawa kuwa shita tiriti waka nguwa ya vrimi 2027 na kona etili ni mahungu la mashungeta akala chwa kubanja la Frelimo kumimbrangeli nkuru wabanja la Frelimo shumja shifunza nkulu gaza Almeida Gilume akaria atatia vatsami wali kandindiza kwa watlai samati kulesha kubata tifikela eka shale shingela tukaka shanisa shifunza nkulu gaza kanguwa ya timfura lihi ngakari tunzekele na kona urabuli hivan lava hanyaka ni ulema shifunza nkulu gaza lava wakari wakombele kwa kubanga pati wa infumu eka shengesha kwa walanza mintiri ya kuamba na mpana ya kutuvu kisa shifunza nkulu gaza ni tikula Msambiki maungkula wa hivula wala kawona kuru mingisit makuliwe hiva report hiva kuamba na mpana vashi chilish maungkula wa marla msuri makamata kumbisi wa hii Alfred Muyanga amara budu ya akumikika michin nkumusu nene mshivela kuwela kaviki kutalenza kulipelile
3: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
1: Mwingi seti kufikiseli nongonoko wa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Itatlangala loko makufikelele tintela chinene tavu ingi seti leka 19 ore jitlatekela 18 minutos.
15: Biku wa shitsundzuxu mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa, ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene, a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene, a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi, a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
16: Matiyo basa i vutomi lenene. Tivonele ndzhaku ka tindhambi, phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseriweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati. Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
17: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antsimantsima.
18: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o que quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, o Gamo, o confirmará.
17: Logo, Pazamini de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
18: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
19: O anhanga inava no me sabene, encarilei, enganaiou.

0: ile ka 19 itlatekela 25 minutes mwingisetwa ku rhandzeka itamisisa hiri kona ikongoma ka nsimbi ya 19 na 30 minutes nkarhi nga ta ku fikisela ka nongonoko journal da noit atava intirhisano na Antena Nacional.
1: Na wena go go tsito no no tsadile o ga mwindi tsona mwindi ni iondala yakho na wena go go tsito o ga mwindi.
2: I'm going to go to the house.

Ele ka 20 horas de tateka la 13 minutes che kuma ntla wa marove ka skejo swilo ata eka hepangala ta Julia Mweto a komo fana wene o ta endisa ku yini leswi va vanhonya na ngo chincha inge buluku leswi ngo va ka kuhela ka viki inge yo hleka muyingiseto ku rhandzeka ku veta swi hlekisi swi tisela sa swi tisa na vusiwana swi laveka ku va kunene hi nga va ni ku chincha hi nga va ni ku dyondzisa khwatsi vatsongwana va hina majaha na tintombi leswaku va va ni matshamela manene va va ni mafambela manene a vuton'wini bya vona.

Ele ka 20 hora jil thatekela 27 minutes shumi seto akurantsa ka ya mahlweni angala sala vunanga loyi kunene hi pangala teke ya uzi bongani loko ako nilosile mwingi seto akurantsa ka malo sala kunene lawa ka nongono ku vunanga la kaya uzi bongana kumeka ka nhla ya 10 na 5 na yinwe anga 16 ka sunga swikota ku va kunene hoyintsa mita moti hlawulela vunanga lebyi u byula vaka ku va dyona ka nongonoko vunanga la kaya 2026 kasi kalakaza yena nwena u loyi evula ikakalaza ango na kombela maxaka na yena wa kumeka ri ka nhlayo kumbe ka ntshwantshwa vunanga la kaya nhlayo yakwe i ya vuntlha ya vukhume na ntlhanu na timbirhi anga 16 u nga swikota ku va kunene u ti hlawulela yena. Kaka.

0: Vingiseti nkarhi lowu ta tlhavetela michini ya yena ka xitiko xa Dzonga.
1: 30 minutes Wingset Lignan. Hello Sil Muranzo Wingset hima 1:30 xitambalezwa kwa murangeli wa Tuga Mozambique Daniel Chapo ikombekisa ku xukuvala ikwala ka nghozi leyi dayile kuma kuma mbireni tlanu wa vanatiko aka distrito ya Zavala lomu ka provincia ya Inyambane wa zina loyi. Mfumo wa provincia ya Inyambane wutivekisela akuvuna mashaka ya lava nga luza avana vabyi ka nghozi leyi va tlhela kaya aka distrito ya Xibabava leswo aka provincia ya Sofala. Maphoyisa lomu dorobeni ka Inyambane ma kombekisa ku xukuvala hi matirhelo ya lava fambisaka swithuthuthu na va pakela vanhu. A swithuthuthu leswi va nga tinghozi leti ti bahiselaka a vanatiko. Mfumo wa Tuga Mozambique wu lava tichapa wu ta ku ringana 4 billion ya madolari mali ya Amerika wa n'walungu, kasi ku rhangela mitirho ya wu phakeli ka mati lomu tikweni. Mwingiseti tihlo ku tsena hi ma 21 xi ta wuya hi ta andzisa lawa ni man'wani mahungu ya kulumba chipandi Dzonga ka Tuga Mozambique. Hai chikangu.

0: Hilosi ilimuranzuwa mwingise toya hoya ka mahungu ya suganya muke lasti chini na malumba shpanzi dzonga kati uga Msambiki ati kloku maka ileti. Amurangeli wati uga Msambiki Daniel Chapu ikombe kisaku shuku wala kwa laka ngozi le ima ikile kuka provincia ya Inyambani wazina loi na edaele kumakuma mbirini kanu wa vanatiku. Mufumu wa provincia Inyambani utive kisela kuseketela mashaka ya la wafelulu ya kula haka ngozi le akuruwala mitumbu ya vanatiku la wafeleku akukelaka ya kadri kadri distritu ya Shibabava lejwa ka provinsi ya Makarakatiku Sofala. Ama poisa la mutikweni ga Msambiki huona manyimisile kwa kutira ama poisa la mangakarima wane la mafambela la mustaratuini aka usiku gatolu kusikela kasave kala aka distritu ya Zavala li kumekele uko na ngozi lei. Mufumu wati uga Msambiki ula watisha pao takuringana 4 mili milionji wa madolari kasiku isa makweni amitiru ya upakele gamati lo mutikweni ga Msambiki. Letu mwengi seti toti kwa kutama hungu itakuna waka usuganya mukla na malumba shpanzi zonga kati uga Msambiki. Amangula maambiwa emi na unyua gizu mgizu waku Avelino Antonio. Inakulori Luis Batista ika usaselga mchini. Hemishuvela wengi seti legineni. Mahungu ya usuganya muka la hiti chini. Amurangeli wati kuga Msambiki Daniel Chapu ikombe kisa kushuku wala hekwa la haka ngozi ya mova li mahekile kwa wazina loika distritu ya Zavala lumka provinsi ya Nyambani na edaile kuma kumambirini kanu wa vanatiku. Daniel Chapu isi ilma gizulawa kufambeni kafumbaga uga tiro haka provinsi ya Likamaputu na kulori Domingos Makalani.
1: Muzengeli watiku Daniel Chapa kumbisa kushukuvala ikula kama nguya mova lika vusiku jatolo igaiki makumi mabidri wavanu na muni kufami ni kashitaratu shanshayu ya kusungula asfunzini shali Zavala asfunzan kulu Inyambani kukaniliwa imango ukagana kama vungwa nkeketo nikamia unhungwe kufami ni kashitaratu shanshayu ya kusungula lani kamunu wakoni kuluziki vutomi akumidra vanu na nkanu na vabidri vambini va nkanu na vazazu hila valuziki vutomi ashipiritana ikampunzu wa namunka Daniel Chapu atatse ekola ka swoswa va fambisi va mimova nhlekeko akuva vanga tshumisi mimova xikanguni kuva vanga fambi na vusiku.
2: Nome do povo moçambicano do Ruvuma Maputo do Zumba o Índico, queremos endereçar as famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências e mais uma vez reiterar aos nossos automobilistas para evitar excesso de velocidade e as viaturas de passageiros, evitar a circulação noturna, principalmente para viaturas de longo curso. A nossa polícia e outras equipas estão no terreno a trabalhar para verificar as razões deste aparatoso acidente, apurar as responsabilidades, mas infelizmente nós perdemos esses nossos irmãos e queremos apelar para que evitemos excesso de velocidade, circulação noturna, para que as nossas estradas não continuem a derramar sangue e a semear luto nas famílias. Para reiterar os nossos sentimentos e condolências às famílias enlutadas, continuaremos a dar a nossa atenção para que as almas dos nossos irmãos e nossas irmãs possam descansar em paz.
1: Imaginamos em que ele o atico Daniel Champo loca começar com chocovala e colocar mangue a mão vale que a você já o avumunilue e ganhe que a macuma bizu avanu namuni azavala shfunzini shash azavala shfunzankulu Inyambani Chapu afakan la kufamini kanchengeletano aveke na yu yovankanulue neva vasati vashfunzankulu Maputu siku javugamu jali andro jakwe jantizu kambangulu wati
0: kasi ya mfumu lumka provinsi ya Inyambani utive kisela kuseketela mashaka ya lavanga luza vana vadri kangozilei akuruala mitumbu ikela ka distritu ya Shibabava lera kaya kadri aka provinsi ya Sofala Makarakatiku inakulori Armindo Masingi.
3: Mfumu wa provinsia ya Inyambani ukare utimbisa leza kutavi uhumesa zifunetelo kasi akusiza mashaka ya lava luzikelweko la mangweni ingavi maheka usikwini ga wazina Helene distritu wa Zavala kwa luma provinsia ya Inyambani. Makumambire ni mwoni wabani wangaviva luza autumi ni usiku ga wazina kwa laka mangwe ya mova ingavi maheka laka kuchaisa na kachibumbinyo na chingasuka hii Mushungwe distritu ya Shibabava province ya Sofala na chia a John loku chichikele laha a Helene a distritu ya Zavala chili cha kumana ni Kamiao wa masocho la hawa ngave vachaisana pambene ni pambene mwamangulu wa province nyambane hivi aya awona lezu yezu ngave zumaisa zivona laho isi ili magizu kava matalo na mahungu ya kuseketela kutani kuchavelela ama shaka akhela tivisa lezu waku amfumu utave ufunetela
4: bon yula lezu waku amangulenga maheka hii hii kuma lezu waku ida ili 24 wavano lezu ima hakukota amfumu Jesusa avan lava para morgue para ricota ku va conservar la ka kunenna e articular nguvna ni distrito Shibabava province de Sofala para wana ku mai sa ku ni para para iva heleketa Shibabava
3: chila ile munjinga sala ka batimbi yo moha ku tshikisa le zwina mesa
4: no a chila ile cha ho mi tshika ku le zwa kala veka zwa ku e famba la ka kunenna e mahali pautara hi kun sound defensive e ku sa timango to ya timango to fana ni le atitsakismo
3: nersia bata wala usikati kama poisa hivi ula ula kamitiru ya Radu Msambiki na aku mangule ya mova hivi angiwilu hikuwa la kakutusumusu hitamu ka mimovu li ya imbiri achipumbinyana zimwe ni kamiyao
5: ika asidenti li resultari li ya 24 mortis ni waferidu lishiru vambiru ika lejo halaila wakunduturi para wapriorizara kondusano defensiva wafamba hikuwasi kami mova ya adwe batika kututuma ngufu hikuwa a causa ya hombe ya jukarato ya staratu e comportamento humano loko voki va condutora va mudare comportamento inga da registara a makazo ya jukarato ka provincia hina nyambana akama singe hi registara ila kazo imwe ya atropelamento e anga fa munhu mumwe aviatura yo nao na maha north sul a fil munhu mumwe ikalezo a condutori e akama nga persebera ku accident lei i kumekela ayo tsutsuma kalezo ma diligence ya mahafamba para ku home wa munhu lei akota ku responsabilizariwa ka xikarato leswi
3: amtiri ya Radu Msambiki yive yizwa anwinyi wa chibumbenyana lechi loyi anga sina sema kuno akare akokovela kuya a provincia ya Maputo asifuneliwa ni usiku ligiane ga wazina aku amova wa wena lowu unga usiya nzako u vangile mhango
6: Mateo Stivano
3: amhango lei muiti visile kuyini ba
6: kuna mumwe asama ka ndawu leyi anga ni fonela Anjo tsako ni ukumi mova ya Jota Tese ngona trash sene kumi numela wena ufonene utikisa tsako mova ya wena ihelile ikumi accident se mina think in volta ni soka halala ani liko ankolwane kuta sene
3: makuno leswi muchikelula ha vonkhle va luzile amakhelela kuya kaya ya mitsumbulo ya va matsuva muta mahisa ku yini ukona tiro mu mahaku ni mfumo wa province nyambane
6: ya amfumo wa province nyambane va tsimisa ku batarwara mitsumbu hinkwayo va heleketa akaya ka yona mushungu so ina itsaki ngofu ku ainga na mensha ku ita zvinisa ku yini avano vanyingi fana izo
3: likaya se va zvitiva mushungu va zvitwa ku lavanga muka chibombenyana lecha nwina va luzile uto
6: vashiti vasukela ka tolo ma drugada na muhla va fonele va association ya mushungwe va communicate ti familia hinkwato se hinkwavo va hlanganile a mushungwe
3: munwe wa fakazi na tsamala ku suhane ka u tsamuleke ku ngavi ku mheka amhango ivi awulaula ka mitiri ya Radu Msambiki na awula leswi a zwihonileko
7: Paulo Mwandu wa Ngule chef da zona de Ngweni
3: baba Paulo mhangule imuyi unili kama muni zvimhakika mamu
7: zvimhakika mabinti umawara
3: muhe kwe mwari mukusuhani wa lakaya
7: a hedika ka hina so hiku zvaguva vabvise vatutoma batala
3: ya lo muchikela muta kuma ku zvigweke
7: ya zvonikirile pela manje vha itenda zvo he humesela lava vanga amanye kule himova zvikwini la henga lava nga koteka lava nga tsandze kutati yake zya kupanda kuti mhata kuva va tsemela mapedeshenya yake ya kukari ya mova pra va kota kuva humesa ya
3: Kula ula kamungwe muhanye wala Helene distritu ya Zavala Dzungenka province ya Nyambane hiko ala kamhangu ya mauvenga visusa mihefimulu ya makumambiri mune wabanu.
0: Nzimeni ya kula ukhlamusela azvigelo zvingavanga ngozi leyi amaphoyisa lomutikweni ka Mosambiki wona manyimisile kukutira wakhi maphoyisa ya kuonela mafambelo mustratini lama nga heka tiru tolo wa zina akusukela kwale Shibabava kala ka distritu ya Zavala leyi kumahekileko kona angozi leyi. Kasilu mudrupeni ga inyambane mapuisa ya doropa makumbikisa uku shukuvala imatirela ya hava yela bafambisa kushututu na wapakela vanu. Ashututu le shutumaku ati ngozi ti nyingi le titi baisela kuvanu lu mudrupeni ga inyambane na kulori Horacio Romão.
8: Ama puisa ya doropa ga inyambani huwa na matingisa kuchisecha lumaruweni kasi kutinye ama gayati mangu liti mhewa kuhi la wako mekona waka rafamisa tututu na wapaka vanu. Kufamili kama siku la waka uoneka akutala ka vanu mufanu vashwa wako mekona waka rafamu hakekeku na watirisa mimonta. Mnyiku wa mahungu kama puisa ya mfumu wa doropa ga inyambani Honorio Emílio ya nalui awla kushaku vanyingi. Vanhu lava vangalo muzvipitali vajirela kuhikoraka ku vabaisiwa mhaka ya timhangu ta switutu tioneka kulo mudropeni. Emílio yana lwe hlamusari kuswaku lava fambisaku a switutu na vapaka vanhu ava kumeke na vakari va landzelela minawu leya mafambela manene lomu switratwini. Kakamusara ka yena vo fambisa mimota nyamufambisi van'wani va kona ne a va zvi koti ku fambisa kwasi a mimota. Yena a engetela ku maphosi ya mfumo wa doropa ma nga ta tsetselela vachimbeli lava switututu va kume kona va karhi va mahatiriwa khekeko na va nga landzeleli a nawu.
9: Loko u famba xipitali laha vulavula hi xipitali leyi nga hombe leyi hospital provincial ta kuma vanhu vanyingi lava nga kona lahani va nga tshoveka minenge a mavoko hi timhangu ta mimota. Ntao hina hi kona na hi layela vona na hi va tsayisa ku tengi pelo menu xi va ambala a capacet. Va ambala capacet i va cukisa a nawu ya ku famba lomu ka switarata.
8: Na ku vangela nyamungeni.
9: Nat. A ultrapassage yi mahiwa hi lado direito. Vona vo ma ultrapassage hi lado esquerdo. Va vona podi ya kuma munhu laha yena la ku nghena chibomba ubiwa.
8: Honorio Emílio munyiki wa mahungu aka mapuese ya mfumo wa doropa ga inyambane.
0: Mahungu ya usuganya muka lashita chini. Amurangeli wati kuga Msambiki, Daniel Chapu, ikucha wa wasati kuveva tinyiketela, aka mitiru ya kukuki sati uga Msambiki. Daniel Chapu, asili magizulawa, amatola kamuklangano angave arangela, ni wa wasati wa provincial kama putu. Inakulori Stelio Manyisa.
10: Murangeli watiku avula leswaku alaku ya matuwe ni kutirisana ni wansati kasuengi shaku ambana ambana kuvaku subukisua atiku la Msambiki. Chapu avula leswaku kuni lisima lukulula kuvaku patiwa wansati kasuengi shaku ambana ambana shata kufuma shata murangeli nisi mwana lisi kongomaka kufambisa asuengi shaku ambana ambana shatiku la Msambiki. Murangeli watiku avula vula kufambe ni kansengele tanuli ai rangeleke niva mamana vashifunza nkulu maphutsu lomu avatsatsieke kuva vahlengela vanga na kupimela vahlengelela ku hlubukisa atiko ra Msambiki ni kuva vaseketela mfumo ka swiendlo swa ku hambana hambana leswi mfumo wu swi fambisaka na ku kongomiwa a ku hlubukisiwa xenge xa tavurimi xa tavutshevi ta vufuyi ni swin'wana swikongomaka ku hlubukisa atiko la Msambiki. Daniel Chapu avuli leswaku wansati ani matshamela manene ya kuva rangele kuchukisa leswi wansati akombaka swona a mindyangwini i wansati loyi a kotaka kuva a tirhisa mali hi ku pimela i wansati loyi a kotaka kuva a wundla ni ku hlayisa vatsongwana na wanuna a ri handle ka muti i hikola ka vutlhari lebyi Daniel Chapu alavaka leswaku wansati a tipatsa ka vurhangeli kumbe ka mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo wa tiko yi kongomaka ku na byalisa mahanyela ya xitshungu xa tiko ra hina. Murhangeli wa tiko nakona wu ka nhlengeletano leyi na vamamana va funza nkulu maphutsu avule leswaku yinwe ka tindlela a nga ta titirhisaka ku va ku nyikiwa risima leri wansati i ku va va pfuniwa hi timali leti va nga tokotaka ku va va tiendlela manhongoso na va nga ta kotaka ku va va jisa a mimiti ya vona ni ku va va endla a manhongoso va tihluvukisa avuton'wini. Leyi yin'we ka tindlela murhangeli wa tiko a vulaka leswaku yi ta tipfula ni ku va a ya mahlweni hi ku va a yi lwela ndlela leyi ka nkongometo ku va wansati a titwa na nyikiwa risima ka nhlengeletano leyi murhangeli wa tiko wa game hi ku u tsundzuxa vayakitiko leswaku a va tivoneli ka xihomiso lexi xi taka. Murhangeli wa tiko a vula leswaku a ku tirhisiwe tindlela ta ku hambanahambana yin'we ka tona a nga ku lunghisa switirho swa wuya chambalati bya mati masin'wini switirho swa wuya vele bya mati ka miganga ku hambanahambana ni ku tirhisa mati hi ku pimela hi ku sama siku la mataka itava masiku ya ku karata hikuva ku tapfumaleka timpfula na ko ku tava ni mumu lowukulu kutani xiwomiso xi le kusuhi. Murhangeli wa tiko ali a hi patsaneni na hilwa hi lwela ku Musambiki a nga tshuki a lova ka xiwomiso lexi taka xi nga ta baka ngopfungopfu a dzongeni ni xikarhi ka tiko ra Musambiki. Hi leyi nkatsakanyo ya mintirho kumbe marito ya murhangeli wa tiko ka nhlengeletano na vamamana. Ndzhaku ka nhlengeletano murhangeli wa tiko a sukile kutani a nyimela ku va fambisa a nkatsakanyo ni madyambu. Nkatsakanyo wa hinkwayo mintirho a yi fambiseke xifundzankulu Maputsu ka masiku lamanharhu a kumekeke ka ndhawu leyi ya tiko ra hina.
0: A mfumo wa tiko ga Musambiki hi wona wu lava ku tichapa wu ta ku ringana 4,000,000,000 wa madolari kasi ku yisa mahlweni a mitirho ya wuphakeli ga mati lomu tikweni ga Musambiki. Etelo hungulekine na kulori Veronica Sidumu.
11: Mfumo wu vilela mali ya ku fika 4,000,000,000 wa madolari ya ximerika akuva ku fambisiwa mintirho ya vuyaveli bya mati ndzeni ka makungu ma chiwaka Proagua 2026-2036. Ka nkarhi wa sweswi mfumo wu ni 750,000,000 ya madolari akuva ku fambisiwa mintirho leyi yi kongomaka ku va xitshungu xi kuma mati ya ku phuza ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Holobye wa ndzawulo hanyelaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a hlamuxele leswaku hikwalaho ka mali leyi ha lavekaka mfumo wu karhi wu lavetela tindlela ta ku va wu kuma nseketelo akuva swi koteka ku va xitshungu xi yenetiwa hi mati ni mintirho ya ta vubasisi hi xiyimo xa tiko.
12: Estão em negociação o remanescente e temos em vista 250,000,000 de dólares para dar continuidade às atividades do Proagua. Porém, o desafio prevalece e precisamos de mobilizar o remanescente de 3,8 milhões de dólares norte-americanos. A importância do Proagua torna-se ainda maior, pois água ocupa uma posição central na agenda africana de desenvolvimento.
11: Logo aí, Mahlweni Fernando Rafael, a humelhelisa ntirhisano wa Musambiki ni matiko ya vundzamani a ku tirhiseni ni ku hlayiseni ka mati mahlengeliwaka xikarhi ka matiko ya SADC.
12: No Limpopo, cooperamos com Botswana, África do Sul e Zimbábue. No Zambese, integramos a ZANCOM, juntamente com Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. E nas bacias do Buzi, Pungwe e Save, reforçamos a cooperação com Zimbábue através do mecanismo conjunto da Bupusa. Nas bacias do Nkomati e Maputo, partilhamos com a África do Sul e o Reino de Eswatini.
11: Holobye wa ndzawulo hanyelaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi yi gamaka wa wuntlhanu lweyi a lokalidadi la ka makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo.
0: Mfumo wa distritu ya le Mapai ka provinsi ya le ka Gaza wona wu lava tichapawu kasi ku lunghisa xitrato xi sukaku eMapai ka la Masanjena xi nga ve xi wonheteliwa hi tivula. Ina kulori Mario Martins.
13: Mfumo wa ka Mapai wu vilela kusuhinyana ni 50,000,000 ya timetikala kasi ku pfuxeta xitarata lexi sukelaka ka Mapai ku hlanganisa Mapai ni xifundza xa ka Messenger na ndzhaku ka loko xi ta va xi nkhubukile ngopfu swinene hi mpfula ni ndhambi leyi i bubuleke nyan'waka. Xitarato lexi xi ya litsima lokulu kumba swinene hikuva xi sukela ka Mapai xi bubula hi laya Masanjena xi hlanganisa a xifundzankulu Gaza ni xifundzankulu Manyika hikwala ka nambu wa Save hambe ni laya xifundzankulu Inyambani. Xitarato xi nga ha ta seketela ngopfu swinene a nhluvuko ku heleketa swakudya mimirhi ni tin'wana ti lavekaka hambiloko ku li ni a swikarhato. Nomu lowu xitarato lexi a xi se koteka ku yaketiwa siku ri malembe kambe ku vulela ka xitshungu hambe ni mfumo kwalaho a muxadiri wa xifundza xa ka Mapamani Maria Elena Langa a vula leswaku loko a swo koteka nda ku nge se fika a kungu ra ku ya ka xitarato hi le kata ra a ku ta kumeka ndlela ya ku va ke xi kota ku fambeka leswaku xitshungu xi ta kuma maendlela ya ku endza.
14: ukona ntirho endliwa ka tani district kumbe provincia hambi hile mati makulu kuva hi wona swa ku xitrato lexi nga xilulamisisa kwini akurhandza ka hina ile ku hile xitrato xa Likatrown majina kunga sina kumiwa matshamela ya ku hilana xitrato na xa Likatrown xoxi xa misava hi kombela kuva hi pfunana ka kuva xilunga kuva vanhu va ta famba hila swilavekakako
13: a hi na marito ya murangele wa xifundza xa kamapanamani Maria Helena Langa loko a vulavula ni ku khumuxeta ka xitsongo leswaku ku yekiwa ka xitrata xikela ka mapaya ku ya nghena ka masanjana ni ku hundza i kungu ra mfumo nakona xivilelo xikulu ka mfumo wa xifundzankulu Gaza hambe ni wa tiko.
0: Simama ka Gaza vana tiko lava hanyaka ni ulima leyo va kombela ku na vona wu va nyikiwa undhawu kasi va nghena ka mitirho ya ku hlukisa tiko na kulori. Carlos Matsini.
15: A xifundzankulu Gaza vanhu va nga ni ulema va kombelaka mfumo ku va na vona va kumeka eka makungu yo hlohlotela nhluvuko wa xifundzankulu Gaza lexi vo vanhu lava va vula leswaku vona va vekiwa enhlambulo hi makungu ya mfumo swa nga ya hlohlotela nhluvuko leswi endlaka ku va va kumeka eswiwanini lekulu. Sukarato leswi swi kombisiwe wa tlhandlweyi ka murhangele wa xifundzankulu Gaza leswo hi murhangele wa nhlangano wa mintlhangano ya vanhu va ulema nkarhini ku nga endleletiwa a swiseketelo swa ku famba a swona Sarahubis a vula nakona leswaku vanhu lava va hlangana ni swikarhato swa switirho swa ku famba a swona hikuva switirho leswi swi nga pumbeliwi a timali loko swi xaviwa ematikweni ya vambe.
16: Wato de entrega simbólica de mais de 500 meios de compensação revela o compromisso que temos em colocar a pessoa humana no centro da nossa governação, em fazer da inclusão não apenas um princípio, mas uma prática e em transformar a solidariedade em ações capazes de desenvolver a autonomia, a esperança e dignidade a quem mais precisa.
15: Kasi murhangele wa xifundzankulu Gaza loko a hlamula a vula leswaku mhaka leyi i ntiyiso nakona mfumo wu ta endla hinkwaswo ndzeni ka ku va ku yantswisiwa a vutomi lavanhu lava va nga ni ulema.
17: Mafala boa, recebi óculos de leitora. Na verdade, consegui ler sim, mas com dificuldades, né? Porque aqueles números pequenininhos não é fácil de ver. Pior quando aquece muito. Temos uma dificuldade muito grande.
18: Chamo-me Wendy Chuan. Consegui, mas tinha umas dificuldades de ver ao quadro.
15: Marito e a Mrangelo Xunzangul Gaza Alfeu Costa. Loko a vulavula malani leswi ka karhi swi endliwa ndzeni ka kuva ku yantswisiwa a vutomi la lava va nga ni ulema.
0: Hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi ta tumbunuku ku ve ku maheka ka district ya le ka hun'wini lomu ka provhinsi ya Nyambani a mubuzu wa vavasati twiwa ku xiputukezi ku i Festival da Mulher a matshangu wok ya Festival da Mulher a ka hun'wini na yena kulori Danielson Nyakula.
19: Kuonekile anzumba wa kusangula lumu kachidropana chalonka humweni wa vamamani a mwazi kanuluhu. Kuhunza ka 300 wa vamamani wanga kumeka kumbisa ama hanyela ya vamamani lumu kachidropana chalonka humweni. A murangele wa mfumu wa kuturuma hewochi lumu ka humweni Jovial Setina. Awulele ku anzumba wa kufana niluhu hewona uto kumeka uoneka. Lumu ka chitropana chelo ka hun'wini hi ku ka woneka ku ku ni swigondzo swa ku tala.
20: A va hi byalanga ku hina va mamerikadi nopoti hi cukumeta chaka laha ruweni. A va hi byalanga ku a hi tlheleni hi amerikadi kota ku ni ondaopara hi xavisa kona. Hi suka roma ruweni kota hi ta ganjiwa hi mimovha ni byoba leswi hi xavisaka swi ta kuma mabati hi xavisela xitsongo ximabyi. A va hi byalanga ku a hi fambeni hi ya gondza alfabetisa sangu.

0: Mukhela mula ula nguvu hi patsano la moko a hi patsaneni kasi kutiku ka hina gikula ge anza zwula lezwaku amalula a tindzima toshi leti ti fanele ku kulemeta tiko hokhele ha tidiva
1: a radio msambiki yone nga kumeka yiswa a vahlengeli a kanzumba lowa vavasati wa kusangula
2: ndzi Aureliana Alexandre Matsimbe ndzi tsaka nguvu bya zwinene
3: kuyo patsele ula ku yiwona
2: na isima manguvu bya zwinene hi hlakana hi tsaka nguvu bya zwinene akula kune wo tshoveka nenge kula ku hlengela unkene tsaka se kuganya munhu
4: unene ya Venus le tsaka la hambi nguvu se kuganya munhu Hinga girindzele siku ganya muhla para hita tsaka hina va mamani. Hina ni ku tsaka ikateko ka hina va mamani siku ganya muhla. Hi tsaka mesu mukise ku ga hina va mamani. Hi tsakile ngopfu swa zwinene. Nyamuka anza hina nyamakasa wonzolo le ndzi nga bohali. Anza hina nyamakasa o wo tshikhunyula le ndzi nga bohali. Zira ku ngonyota ndzi tshi ku ngonyongo nyongo nyoteka. Tsaka hi ku tsakile ngopfu nyamuka.
5: Clara Gabriel sawe nyenu kela braka hi tsakela siku ga hina ga mamani ga festival. Hinga hinga girindzelangi lomu ka hina ka hon'wini i khuva ku sungula na wumaheka lomu ka hon'wini kota hi nga ni munisipi ya leswi hi wa rindzelaku hi wona nhluvuko vhela munisipi wu sima mawuya phambeni
1: vamamani va miganga ku hambanahambana lomu ka xidorobana xa lomu ka hon'wini va nga kumeka va hlengela aka mindzumba ya ku sangula ya vamamani yi nga voneka lomu ka xidorobana xa lomu ka hon'wini
6: Basi mwingisiti. Ama hungu ya usuganya mukla na malumbashi panzezi zonga katuga Msambiki manyima laha. Marungiselu ka utali nuhengile temi na ngunyo gezu mgizu wako. Avelino Antonio, Luis Batista, avika uswa selga mchini.

0: rekoteni ya kufumela hwe mina mina basi kola ka ku andza ka michini ya ukhandi u humelela mikhambimbi amunhu wa vanhu wo hlayanyana wahi wo hloma matlhari kata mabindzu hikwalaho va wachisekile kasa un'wana wa byisiwana byi nga kalaveli ni ku tshembiwa hi tihosi ta ciminamina va wa tirhisa ta muhabyo laha ka ku tirha mahoko makala ni ku humula kambe ka mitlawa leyimbirhi ku hava u nga pfuneka hi mfumo wa kulela wahi nguva ya ku zama ku hundzuluka ka matiko ya Europa a mfumo wa ukulela wu sangule ku rereka tamu u nga hi nawu ka mazanazana ya malembe kasa ku nyikela undhawu aka mfumo wa lava va nga hi ni wutlhari ka ta mabindzu tshamela leku ku sangulile aku hambana ka mapimela hi lembexidzana ka 15 afransa mabindzu ma vi ni nhluku wa hombe ngopfu ka hafu ya vumbirhi ya lembexidzana ka 15 a vanhu lava va nga hi ni wutlhari ka ta mabindzulela se a va lava ku fuma ni ka ta mavengutiko kasa ku veka nawu ka leti tiyelanaku ni mabindzu ni vulamuli kasa ku thembisa a hluvuku tikweni ka fransa kani leswi voco va nga ta byi kota a ku hlula vukosi ka wukulela ku wa laveka ku kucetela a ravi ka lava va ku hanya hi ku tirha swa ku badla nyuku ni coxe xitshungwa ku xitipatsa a ka vona maringano ya ku va hlula a varimi swi va va karatela ngopfu hikuva va nga hi na ku rima kona va wa baba tihosi kasi ku va nyikwa ku rima kona laha tshovelo wo tala wa timbewu u nga lumba tihosi a ku tshika vona va nga bindzula tona timbewu leto a swiviti bya varimi swi patseni bya vatirhi a mhaka leyi ya ku xanisana hi wa karata ku timisela hi ku vona va wa tirhisiwa a xipimi xa 15 tihora hi siku hi ndzhaku va hola nyana swimalana swa ku fela ku ganyana va kuma ku tlhela kambe va ya tirha hikwalaho ka tixanisa leti u sangule majamelana ni byitereka hikwalaho a tlawa wa lava va nga lava ku cinca mfumo wa ciminamina ni wukulela wa sangula ku londzota zanga ya vahanyi lava kasa ku teka wukosi maringano ya ku andzisa ta mabindzu ya fransa hi 1789 ku sangulela ku khala ku n'wulungota ka xitshungu ka maprovhinsi ya wonche ya fransa na swi nga chavisa ngopfu ka tigweti ta mahandzakani ni dzivamisuku konse lomu fransa ku wovila loko jika hisanuswa ku nada hi na wukosi leki haha gilava hi lava ku gicica loko jika sanuka tlhelo byin'wana ku wozwala ku leswi a hi ku fuma ku xanisana ma wambele mafumela lawa bonse vahanyi va fransa va va nyenyezeka hi mafumela ya hawa leswi swi tekile tigweti to leha na swimaheka hi 1789 a tsindza wa fransa lava va ku lumba mfumo wa ku khalisa bya hombe ngopfu va wa simama ku balesela vatirhi lomu va nga tshama kona hikwalaho ka ku khunguvanyeka a xitshungu xi dumela undhawu lomu va nga tshama kona lava ku fuma swa ku biha timbilu laha ka wu dumeleleku ka xitshungu xa fransa va kumekilewo vatirhi va marungani vaxavisi va matsalano va mahungu ni van'wani vatirhi hi laha va yeleko a ku chivirika loku ka xitshungu hi kona ku nga mahisa leswaku hi 1789 ku ve ni wukulungheli ka hombe ngopfu va fransa a ku hundzuluka ka fransa ku mahile leswaku a tlawa wa lava va nga hi ni wutlhari ka mabindzu wu kandziha wukosini hi ku seketelo hi xitshungu xi nga hi xaniseni hi xona xigelo xi nga maha leswaku a ka hweti ya mhawuri a huhu yo boha minawu ya tikuleki yi veka nawu wa ku nga ku hloniphiwa timfanelo ta vumunhu ni vahanyi tiko a timfanelo leti ti tsaliwile ka mukhwepa laha ngopfungopfu ku nga buliwa hi ku a vanhu va tswaliwa va khululekile ni ku nga va ve ni timfanelo to fana hi tlhelo kin'wana ku wa buliwa hi khululeko wa munhu ni munhu mfanelo ya ku veka mahonela ku phuyiselwa ni ku hala ku xanisiwa miyela leswi swi vi ni lisima aka ku hundzuluka ka mahanyela ya vanhu laha misaveni a vanhu se va sangulela ku zwana ni ku zweliwa laha swi nga tikomba swi tekela ku dlunya ku hakunene a wukosi gi saseka loku tihosi ti hlonipha lava ti va fumaka nyamuhla ndzi vi ni manyawunyawu ku za ndzi teka xikhati xo leha na ndzi hlawuta mhaka leyi hi ku mahaloko ndzi nga ta ha hundzisa laha a wu salisi ga Bernardo Salomão mubasopi wa michini na Idrasi Makondela muhlawuteli wa matimu kala manziko.
1: Muzile amatimu ya siku.
2: Bungili na Clori Drasi Makondela. Mosambiki nani 22 horas ni 7 minutos. Ma 22 e 15 ta kunyeka mwingi seti. Longoloku mafambelu ya lomu stratuini. Kala leo ifamba yu change. Dumazi ya Mayembi nilisimu isha. Precisas partir. U change gila nzela kula shtichi. Usi ugneniga wazikianu nyamukla mwingi seta shtichi. Achivali la radio Mosambiki. Kuna ni madrugada la. Uchichana inava hash. Tena.

0: Atukunigamu sambiki na ni 22 horas e 15 minutos chikati mungiseti cha longoloku. Mafambelu ya lumu stratuini. Longoloku lo ulu ngiselu a radio msambiki shtechi chalika maputsu. Wingiseti ligineni.
1: Tivata mafambela shitaratuini.
2: Vikela butomi dzaku idzaba ya kitiku.
3: Hoyo hoyo kanongono kwa mafambela manene stratwini ufambisiwa ku himina Alberto Langa na ukongoma kuvikela timhangu ta mimova ka stratu swa tiko kama siku ya ugamo itorola ku bona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu hilavile ku tiva ka maphoyisa mavonelela ka mafambela manene stratwini leswaku inshini ma swi endlaku akuva ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na Jose Novele Murangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphoyisa ya transito a Commando Provinciale ya ka Maputsu. Vana na hina, hikuva loko mali kusuhi ni ku gama mabulu ya hina, ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya ugamu, hi vona a timhangu tinyingi ta mimova na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. Inshini maphoyisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti
4: ka maphoyisa ma xifundzankulu ka matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti i ka xihlela futhi xa lava va fambe va tirhisaka a mimota hikolawo a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka matsolo wa wu dyondzisa hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu kungani a mimota ya yinyingi hikolawo hi fambaka kona hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switarateni lani hi kombela swaku na vone lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a titsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switarateni para hi kota ku hi vitara a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu xitarateni
3: ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo la vafambisi va swithuthuthu va nge a maphoyisa la ya protestan ya ku vonelela a mahanyelo ya xitshungulo emigangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona hi wani maphoyisa lama pfumeleliwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona
4: a maphoyisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we se a loko kumeka swaku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaku yi nga kumeka yi disconfiyariwa swaku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mota leyi tekiwa ya xikwadra hikolawo se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swaku a mimota leyi yi khomiwini a swa ntiyiso eke vone tenge va swi tiva swaku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku a maphoyisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku hevitara a maasidenti ni ku hevitara ni wuyivi ka mimota laha tiva kangu swaku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo se a maphoyisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vitara ku a timhaka ta ku yiva mota ni timaasidenti diviasan swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka matsolo
3: ka masiku ya ugamu hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayo yikulu ya va kufa loko ku tshuka ku humelela mhangu i swini mu swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi
4: a leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swaku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wu hikolawo alava mahaka leswaku vateketa avanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirheleri va la hambaku. Vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti. Ene ka mintirho ya ka kwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wone va va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo busy lavo va kumekaka va vhiyajara xikan'we. Se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a la ku teka hinkwavo. Se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni. A loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu u dyeka a ve ni dozo wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletor ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitutuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba. Ene leswi hi saka swone na swone nompodi va kumeka va fambisa switutu leswi a makazi ka xitrata tenke va fambisa a switutu leswi a handle ka linyamarela pra swi kota ku va yi vhitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona.
3: I swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitratwini xi famba?
4: Primero a xitututhu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o licensa de condução swi fambelanaka ni silindrada ni xitututhu xa yena ni makuleti refletor ni atenção porque pode va ni a xihlahla hinkwaswo leswi fambelaka ni xitututhu masi a munhu loko a karhi a fambisa a switutu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirarela a tinghozi ta mimovha puruku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa switututu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kodi ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makopetisano a lomu wa switarateni. Hi kombela swa ku na vone va kota ku tintekela ni lweyi a fambaka a dyulatela mitizi leyi a kumeka a vhijiyara xiyaxiya swa ku mpelampela a lweyi a ta ka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yona a ta ya fika ni vutomi la yena.
3: Marito ya u gami ku va mi hi byela kumbe ku byela mwinkiseti?
4: Hi ni kombela swa ku a maphoyisa exifundzankulu ka Matsolo ma kombela swa ku a lava tirhisaka a makamiyawu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikara a malona va verifikara a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava. Se hi kombela swa ku na vone va cinca a maredi lawayani va beka a malona lawo a kota ku distrada byi hlayaka swona ene va lunghita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a loyi a boheka hi ntshaku ka yona a nga swi voni swa ku ku enceka yini. Se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi. Hi kombela futhi ni lava tleketlaka a vanhu mi nga mapassagier transport simikultivo va kota ku va xima ni lota sawu loko ni kizi lugara a va kumeki va pakela kinzi lugara porque a xifundzankulu xa ka Matsolo la ni department de trans hi kun'we wolaho a circular de Maputi ni mimbangun'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima. Se a lava ta ka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya ka kwavo a lomu xitarateni.
3: A ve mabulo hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu. Namuntlha hi gama kola hi tshembisa ku tani nongonoko n'wani masiku mataku.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
0: Bongile na kolori Alberto Langa, na ni 22 horas 25 minutos. Ima 22:30 unga luz hungu go eta yaka hungweni ka Festival da Mulher Américo Mukumbel mka kutlongsela. Hena tanga komba ngela pelele mwengset. Lo hileu crazy na Okremen.

0: Hi, losili hoya hoya ka hungu gako eta akahungwini wasikishano loi 18 ka setembro walembo ka 2026 kulongiselo i anku antumbunuku na upatsa vavasati vatsa doropa na leti tsa kutufuma hatsotsi hikulahula hi festival da mulher autártica mubuzu ulangutelaku kunyika lisima kutani kutlakusa awasati watsa doropana vavasati lava vona va tikombisaku hi lomu ka ku tirha ni ku tlakusa a swidoropana swa ka hun'wini ku ve 5 mitlawa ya vavasati yi kumekeleku aka nkhuvo lowu humaheliweku wa 5 loyi vavasati va yileku va ya kina mindzumba ku nyimbelela hambi ni van'wani makombisela ya ntumbunuku va bayeta a mufumo wa xidoropana xa ka hun'wini hi ku ve u longisele a nkhuvo lowu va le a mufumo u wa emahlweni hi ku tlakusa a wasati na va nyimbela a swigava swin'wani va siyile a magezu lawa aka mikrofoni wa inakulori Danielson Nyakula murepoti wa Radio Mozambique Kamanyike.
1: Ndzi Aureliana Alexandre Matsimbe.
2: Ku n'wina ku sangula wa mamani tiswa ku yini?
1: Ndzi tsaka ngopfu bya zwinene.
2: Ndza zwinyimela
1: ku tsaka ni va makungu ya mina la.
2: Ndzi tsaka wa muni?
1: Ndzi wa kwati bya YouTube.
2: Mutu mu ta kombisa yini nyamuntlha kota va mamani
1: hi ta kombisa ku tsaka hi tsakela munisipi wa hina
2: ku yo khwathele u la ku yi wona na yi simama
1: ngopfu bya swinene hi hlakana hi tsaka ngopfu bya swinene a ku lave kune wo tshoveka nenge ku la ku hi xiyengela wuncheni hi tsaka se ku ganya munhu
2: hi ta swa mun'wana mamani a kumeka u ka khulo a vito
3: Nani atenas
2: litsa kunyamuka
3: litsa kula hombi ngovu sikuganya muka inga girinzeli sikuganya muka para hita tsaka hina va mamani hina ne kutsaka ikateko ka hina va mamani sikuganya muka hikombela ku hitsaka mesu mukonga humeleli zviraranganya hitsaka mesu mukise kugaya hina va mamani hitsakile ngovu zva zvinene
2: Nyamakazi uta huma
3: nyamuka anza ina nyamakazi unzoni le nzinga bohali anza ina nyamakazi awo chikunyula le nzinga bohali zira kongonyota nziti juja
2: kongonyota nyama
3: ina nziku ngonyongo nyongo nyoteka wazwa hikutsaka hikuitsakile ngovu nyamuka
2: lavanga kaya
3: hanti vona mazivata zviswa ku ina hatsaka nyamuka hanti vona lavanga kuvhumala zvotira vatanavela vanavela hilisini paramanzi ku hela na vona ihlangela na bona atikule ga kamanyiki ga ina hokena ai ga ina hoche ja ahela vhi tsha u khau
2: ku yo khotsele yo la ku iwana na isimama iwone
3: na la ku iwana na isimama ya mahlweni nga khelele nzako hiku hikulise tiku ga hina hikulise mamani wa hina
2: Ndzona ita simama hizo va mamani va kumeka kula ka mindzumba le nyamuntlha ta kota hlengela ka xigale xe kusangula a si kugava mamani ta vona hi ta bula ni mun'wani mamani a panile ngopfu mama vito
4: Clara Gabriel Sipon
2: mama Clara nyamuntlha huma hi ku nyelukela
4: venyelukela porke hi tsakela siku ka hina ka mamani ka festival hi nga girindzelangi loko ka hina ka hon'wini
2: i khuva kusangula swinyula ku swi vona swinyimela
4: i khuva kusungula na humaheka lomu ka hon'wini kota hinga ni munisipi ya leswi hi wa rindzelaku hi wona nhluvuko vhela munisipi wu simama wu ya phambeni kasi ku swilo swa hina byi kota ku ve byi kateka hi ku hina vamamani hi wa sala ndzhaku hi hluphiwa hi vapapayi mazi ya kusikela ka nyamuka hi kombela ku muhinga ni munisipi hi hluvuka hi ya phambeni
2: swini mi nga swi longisela kwa
4: na hi longisele amadansa ya ku ta hi ta kina ni ku kombisa ku phuluka ka mamani kale ka kona na ku nga se va ni muhospitali ku nga se va ni yini hi wa ku phuluka hi wa fambisa ka tsingalakati ngo karhi a ya phulukela kona njhani ku kina kasi hi tsakela yini a kuwa hina wa nyamuka
2: ku yo khwatseleyi u la ku yisimama yi voneka lomu ka xidoropana xa lomu ka hon'wini
4: hi kombela ku yisimama yi voneka yi ya phambeni yi nga ha tlheleli ndzhaku kasi sweswi yi ngo sungula yi wa simama yi ya print
2: Jesu siya ku ka murangeli wa xidoropana xa lomu ka hon'wini hi wahi
4: amagezi siya ku lomu ka murangeli wa xidoropana xa lomu ka hon'wini hi kombela munisipi wu simama wu famba wu ya phambeni wu yandza wu simama wu hi vekela mati wu hi vekela magezi ku hi kona hi na hali tihangi hi kala ku hi nga se va ni gezi hi kala ku hi nga se va ni mati a wu simame wu famba wu ya phambeni a wu vona ku wa tirha inti ku ginga gahombe majisi mama ku yini hi kombela usiku ni hlekane ka murangeli wa hina ku jisi mama zwi ya phambeni ve
2: kambo ku muganga mo
4: wale muka hanyana
2: ka hanyana ma hanya kwatsi ka
4: ha hanya kwatsi haina chitsetse
2: eta so mungwan mama no wale ka hanyana ta hedzela ku ye ka hanyane nyamuhla jiti le kwatsi ka hanyana
5: a ndzi wa hanyane
2: wona uwe ku hima
5: akantsukwane
2: a kwambelwa kutsona
5: laha hitela ku ta hlakana kwatsi hi wona na kwatsi hi nga zori ya tani hi patsana hina vakamani hi kasi hi andzisa a munisipo ya hina wu saseka wu ya laha wu ya ku kona na wu sasekele ngopfu hi patsana kwatsi u ni dadi leyi lavekaku ku laha hi wanga na maruwa leswi hina ni maruwa hi wanga na mati leswi hina ni mati joki swi saseka laha hi landza vanhu a munisipo wa hina wu saseka ngopfu hi leswo ndzi siyaku ka swona mina Kreso Francisco
2: Abituyo kwa tsele ola ko yisi mama iwoneka.
5: Na ko yisi mama iwoneka nguvu nga thelele ndzaku. Ile zwindzi wana ku tsona mina ni mama saka mina wo khlandzika na wola.
2: Kota mamano utiswa ku yini ka suganya muhlukumeka ka ndzumba lo.
5: Ndzi zwana ndzi matshanza ya hombe nguvu ku ndzana no vama kweni va mina la. Ile zwindzi zwona ku.
6: Sekunda pa. Ndzi ku muti prepara.
2: Kungile hita swa vanwana va mamani va hasi mamako. Ba kulunjela asiku gavona laha ta soba mamani litsako mama avito mane o tsakile ka sokanya
7: tsakile nguvu ntse merciana armando wa kamazivi
2: humela kwi
7: humela said december
2: jona said december nyamuka uangale ko salanzako
7: na danzo anga zwila ya ku salanzako
2: nyamuke isiku gava mamani iko wa kusangula uoneka kulomu ka tshidorobanjelo ka hongwe no tiswa ko yini
7: Ndzi zwana ndzi tsakile nguvu na ndzi ya presentado okay ni kona la.
2: Eka swa munwane va mamani va hasi mamako la. Mama u khotsa u tsakanye.
5: Ndzi tsakile ndzo zama munwana anga.
2: Ndi mumu. Ndzi ambile zwa ku mumu ha wanga le ku tshama kaya.
5: Zwanga le ku tshama kaya. Zwale ku ta zwona ma tikhami na lawa wa hlelela.
2: Abi tumana humela ku.
5: Ni lita luwesh. So mela ka magani
2: aka magani makina chigadigadi ka magani
5: hakina kwato hi wona ku
2: ya mukhetse u gangona ka vasati vasati ku yini
5: ndzi vasati hiko ndzi twa ku hlayisa muti ndzi twa ku hlayisa wanuna ndzi tswala ndzi tirha musambeko wa mina ni munisipo wa mina ndzi mamani wo karhi
2: aka khulu wa vasati nyamuka swi ni mulangu swi kombisa
5: aka nkhulu wa vasati hi kombisile ku tsaka ka hina mintirho ya hina le hi tirhaka lomitini ka hina ni lomu doropeni ka hina Moyo hi shehata basi hi chimu chimu. Amu hi khoma nge hi foye leswi Ibrahim hi saku hi moyo hi khoma hi zwikipa.
2: A tsemba ku ha wa zwiza mamani wa mamani Jovia.
5: Hi loko swi seleta hi ta zwona mintirho ya kona. I ku swo sangula i khosa sangula ka manyika wa mamani wanga se zwiona le. Jaku zwa aga umbire hi ta hunzisa le. Ehe bongile.
2: Uta batili nyana.
5: He?
2: Mudavatili nyana.
5: Mudavatili hata davata ga isunga hi. Hata.
2: Aku papa ile mutini go da wona bika nyamusha munga ta khoma timbeki.
5: Ha ko mu hikulisini ko ti wona ko ni dadi ya kona anga mu hi rumela ko isala hi beka. Hi te nyamukha afika go ntle gena ba ka manyika.
2: Yonge sexta fera dia domo sha nyamukha ai ku mutalo na madana.
5: Oh hi ta hangalaka ku ya bona. Si bona ntiri wo dzino tani usiku vata pi vata hlakana. Yena hi khala yaka heke.
2: Asa mkhule ita ku ya va mamani zwino nga a zwiritsela ku zwiona kota mamani
5: kota mamani ndzari ndzirisela ku wona swi zwa zvinyenge ngopfu hila ku wona zwo hundza leswi mani gosi swikinakina hi gwinisiwa ku kina khwatsi ku vulavula khwatsi ni mafambelo ya hina ni maboyelo ya hina
0: nakona laha ku mahelo ya ku a nkhulu ku ve ku lunghiseriwa a bazar ganguva ku hini joga shikelekedana ku waheni titlhari ta mitirho ya ta udahi tinga kamba amabadzwi yo tsalangana
8: mina hi mina Joana Francisca de Araux natural dumwini dzidzi zwa ntsakile ku khelela kanye porque todo dome quando vai a casa anga fambi ni bota ou ya ni nyama itaki então eu sinto meu rato porque fui para Maputo aprendi isso aqui voltei para minha terra natal na ndzi kombisile ma produto ya marromatismo ya ma impotência sexual, ya ma gastrite, studio nese komo xhulikari nwe
9: a mikhuva khwatselelo la ku yiwoneka
8: ndza yilava ku yiwoneka sempre basta vandzi byela ntata zwinyingi principalmente na paz da mulher porque isto aqui esmago a wasate como é a mulher sentir-se útil na sociedade né em vez de ficar só lá no campo ir a machamba não sei que
10: Joaquim na Julião, eu tenho uma pipoca de doce, uma yogueta, uma pastilha, nem difícil. É, vai saber. Se eu não disse aquele ovo, se leva com o lembrego e tá com uma eca juntos ali. Conversando com o Guahina Babassate, o Guilherme é esse Guahina na Rinao.
0: A Murangeluas, Dropana, Tcha, Cahuini, Jovial Cetina. Ibongile votlhe va mamani va kumekileku aka nkhulu wa ku sangula patsi va ndoni va nga vunetela aku akholo u oneka na tingalo va tsakile ni ku a malembe mataku va ta va chukotisa zwinyingi
11: mina ndzi kuma ku tiya kota ndza wona ku hina va ka manyiki hi tiyile loko n'wina mutiyile mina u ndzi tiyile hikwalaho ndzi la ku bonga nguvu ku tikalata ka n'wina hi ta hi ta kumana laha ka nkhulu wo sangula i nkhulu wo sangula lowu eka nkhulu lowu hi ta wona ku a lembe gitaku swini swo bodi hi swi chukwatisa i na n'wanana wa tswali wa tekela ku tsutsuma loko tswali wa tekela ku tsutsuma leyo singita hi swona makuno wa munisipi wa n'wina i munisipi wa vutsongwani ho dyeda hi swona madyedela ya hina lawa ku ma wonaku lawa loko hi ta lwala ku tiya ku famba hi ku kalakala ina mululamekile pela ku muswa leswi la ku mahaku swona bodi yi tsutsuma mutala ku swi nyimela muswi wona makono hi bongile hi swi wonile laha hi yonthi mintirho yo saseka ya vamamani a ku wulawula hi madiskursu ku nga ve ku lava ku tatela manje a diskursu ya hombe a yi levanga hi komba vamamani laha a va hi byelanga ku hina vamamerikadi no bodi hi cukumeta chaka laha riweni a va hi byelanga ku a hi tlheleni hi amerikadi kota ku ni ndaopara hi xavisa kona hi suka roma riweni kota hi ta gandliwa hi mimovha ni byabya leswi hi xavisaka swi ta kuma mabati hi xavisela xitsongo chibadyo a va hi byelanga ku a hi fambeni hi ya gondza alfabetiza sangwa si hi kota ku tsala hi tsala mavito ya hina a va wulanga ku hina vavasati ha rima hi pfuna hi hina hi tiyisa ku tiko ka hina va tlhela ta wulawula hi lisimu laha ku a fideli ya chukwatisa mahanyelo ya vahanyi tiko a va wulanga laha xin'wana xi nga sala handle makuno timbeleni mandla va ka manyiki kota atindzima leti ta ku aka tiku ga ka manyiki atindzima ta ku aka tiku ga musambiki tontlhe matitiva mu tlhela mu wulawula nguvu hi mpatsano lamo ku a hi patsaneni kasi ku tiku ka hina gikula gi andza swi vula leswaku amalula atindzima tontlhe leti ti faneleke ku lemeta tiko hotlheni ha titiva lexi xikiyelaku ku hi ku yini hi ti landzelela a hi swona hi tizwini laha makuni manziku na mutwana a yi tekeni mahanyela maswa papa yi chapu kambe a wulile kusukela ka leswi ku na ni mahanyela maswa a wulile ku ku ni nova era laha ndzi nga kona ka ni ndzile merikadu ka ni ndzile masin'wini ka ni ndzile exikolweni a ndzi cinci mahanyela ya mina kasi ku tiku ka hina gi ta cinca eloko ndzi nga va le ha mina le merikadu ndzi cinca loko ndzi nga va le ha mina le masin'wini ndzi cinca loko ndzi nga va le ha mina le xipitali ko tendela vanhu loko ndzi nga va le hi mina le xikolweni ko gonisa vana na ndzi cinca xin'wana xi to cinca hi ta simama hi wulawula ku hatikwa kikulu va to kulisa tiku hi mani makono papa yi chapu wa hi khongotelaku a hi cinceni mahanyela ya hina hi cinca leswi hi mahisaku byona emintirho ya hina kasi hi wona vuchukwana hi nawu lo munisipi hi lava ku khongotela leswo ngopfungopfu hi magezi lawa hi nga makuma hohleni lawa ya ku a mahanyela manene ku laveka ku hi wona ku chaka hi chela ku yika kona a mahanyela manene hi mahabasiselo a mahanyela manene hi suka loma riweni a mahanyela manene hi ya loma merikadi mahanyelo manene hi maalfabetisa sangu hi rima hi ta pfuna
0: magezi ya murhangeri wa xidoropana xa Kahun'wini Jovial Cetina na a wulawula hi nkhuwu wa ku sangula u patsileku va mamani hi wulawula hi festival da mulher autárquica ku u maheliweku a watlhanu loyi 18 ka setembro basi a nkuga ku eta ginyima laha Gilongiselo Hamina, Américo Mokumba, Luiz Batista e Basupila Mchini.

0: Tona mungise tokoranse ka hoya hoya ka longolo ku wango mafiki la Rad Mozambique ya kufamene ka fiki legi he kumekana hekare ku ngumula u change se nyamuka na ni mchai he honor we mili mamdiva temba honor hoya hoya ka longolo ku wango mafiki la Rad Mozambique konja ndiro ona uta u chai ufamisa ku yini
1: nzabonga nguvu Rad Mozambique chikateleti mitirho ya mina ya ku chaya ya famba ya famba ka kunene ndza fambafamba ndzi mahama xipetakulo ya mina ndza vitaniwa lomu ka muchado ndza famba ndzi ya chaya yinene ya famba pe
0: loko hi tlhelanyana ndzhaku honor wa tiva swa ku u byalelo se ni ku copi se ka leswi u ta lomu doropeni ka Nyambani u ta kumeka no karhi u tirha u dingetela ka ta u chaya tinsimu ta vona ti nga ni kala leswi kusukela loko sangula ku chaya
1: kusukela ndzi nga sangula ku chaya
0: ndzi ku halakanyisa ku hi rini u lembe muni ka
1: mina ndzi sangulile ku chaya hi 2007 ndzi fambile tropa hi 2005 sinyani tropa lechi ni lechi mahako wo yimbelela kani wo tsutsuma kani wo marshara ntao mina nkama ni nga famba tropa ndzi maja mapoezia ntao kama ndzi nga huya xa hi tropa ni ta cica ya mapoezia xa ndzi maha hi mamusi ndzi sangule hi 2007 ku a ku yimbelela
0: na wehe wusochweni
1: na ndzi wehe wusochweni kambe ate leswi a ndzi tsutsumi ngopfu hi lembe podi ni maha a musika yin'we basi ndzi na ni 14 wa timusika kusukela 2007 kala nyamuka ndzi na ni 14 wa timusika na da ndzi tsutsumi mina ndzo tshama ndzi wona leswi mahaka ku kulumuka ka wutomi down kutsongo ndzi teka lexiyani ndzi batsa ndzi maha letra ndzi esayare basi ndzi vutisa vanhu ki tala musika leyi kita ni tawa ku yinene basi yi tepe ni ta kona ndzi famba ku xa ndzi ya tepa
0: a tinsimu ta wena loko u joka ta tiviwa lomu Nyambani ta beriwa mandla
1: ta tiwa ta tiwa bemixa ta tiwa loko ndzi famba lomu ka maxipetakulo a vanhu vo yimbelela
0: tihonor watshuka u va kuma vanhu lava yimbelela tinsimu ta wena
1: ndza va kuma hi kona siku ndzi nga hundza i khumbana ndzi nga hundza la ka mabixikati ya mina ndzi maha kubeki ndza khomakhoma leswi ya maku maha maxitala sawu kambe ya ya tiyindlu na ndzi wendzo i musika ya mina yi chayaku khumbana leswo ndzi no nyima benzi
0: kunyika matshandza
1: kasi ndza ziwa kule ra mina leswiyani ya i chumu ya yinene ngopfu a tinsimu ta mina ta tiviwa
0: tinyingi tinsimu ka nato leswaku i 10 ni munhu wa tinsimu ka tours musica xi hambi leswi nga ku a papa ya nga lanji n'wana ku na ni tinsimu leti leswaku leti ta batera ngopfu loko u twa
1: tikona
0: ya
1: lomu doropeni ka Nyambani u lomu province ka Nyambani a vanyingi va lava timusika letiyani ta ku va kina vanhu a message a hi nguvunguvu a hi nguvunguvu loko maha alisimu ya lirano timusika letiya ta
0: kumbuwatela mbilu
1: vanhu xa
0: va
1: la ku kina vanhu ndzi na ni musika ndzi nga maha ya ku a titula kona yi vamos cultivar a yi tsuleni hi ya dima a musika liyani musika liyani ya yingisiwa ngopfu ya chayiwa ngopfu
0: yi hlohlotela ku vanhu nga va tinyiketela muka ku rima ka ku tirha
1: ndzi na ni kambe
0: akalakonavo ku vitani ku hi dziva taku
1: kala ka
0: konadziva taku
1: dziva taku i papayi wa mina yena a kama nga hanya kuxa a luzile ndza bonga kali ka kona yena loko va mu bulisa lahayani yena dziva taku hi cicopi va le tiva ta wena xa mina ndzi xara wa yena ntawu a wa ndzi vitana na minawu higa dziva taku
0: basi se tin'wana tisiyo mputsika leyo
1: ndzi na ni na ku xuva
0: nyimanyana na kushuva ber nga dagada lisimule na kushuva na kushuva hiyo ana le lisimule hakuna nga ivitana ku ive ngoma ya viki na kushuva

0: sungulaka hi xiyenge lexi kun'we. Wa tiva mitirho ya hina ugan'wini la vhiki ya yi pfali hi na wena ku ya ba nsimbi ya miyano 80 wa wa sonto hi laha hi nga ta yi pfala kona mintirho. Haleno rito lilumba Alberto Langa halaya ka vonela michini hi paniwe kun'wena mi kasi hi Diamantino Xivoleka lava hi xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivelaka vuyingiseti lebyinene bya mintirho ya hina hi 72.3 FM ni 1.8 kHz Onda Media.
1: Ku sukela ka sweswi Mugqivela ni Sonto miyano 80 ku tlhasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: Inyambani Gaza ni Maputo.
3: Matimu ya kuhanya usungukati tautomi utenyata mire ni magela manene na kunga choti uchenje.
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Msambiki aizongeni katiko
0: kunene hi katsa switishinaru swa dzongeni katiko tanihi lana hi peke hi kona usiku usiku lizalisha na hili na wena na hilongoloka na wena ka mintirho leyi hi xihena hi patsana na wena hilongoloka na wena hi nkarhi lowu swinene ku va u tilulamisela hikuva hi ni tinyingi leti hi taku na to ku va hi ta ta titlhantlhala na wena ku va hi ta ta ti xuxa la na wena xileswo lulama ke hikuva ku nga le khale hi ta ve ni vunanga ndzhaku hi ya kuma a nongonoko Saudi Nutrition. Ndzhaku ka leswo hi ta va hi ya kuma nosa xitoria hi va hi ya kuma swihundla swa matirhela ndzhaku hi ya kuma mabulo lawa hi nga ta va hi bula na wena hi nhlokomhaka yo karhi ndzhaku hi ya kuma nkambi yo karhi hi ya kuma xikodlhana xitokamwe ndzhaku hi ya kuma ku salisana na wena hi va hi pfala a mintirho ya hina loko nsimbi hi ta komba ku va hi le kusuhi swinene ni sinkoraxa inkomu swinene ka wena u ti pasaka na hina tanihi lana hi vuleke hi kona hi vulile leswaku rito le lumba mani Alberto Langa wa ni tiva na wena se hi hina hi nga paniwa ku ve hi le na wena ka vusiku lolele hi longoloka na wena se hi ku rhamba ku va hi le kun'we na wena hi longoloka na wena hikuva hi na hoxe hi nge swi koti ku ya fika le hi nga tshembisana kona kambe loko wena u le na hina hi ni ku tshemba leswaku hi ta ya fika le hi navelaka ku ya fika kona se xileswo a ku rhamba ku va hi famba na wena ka vusiku lolele na u pangalatana ni mintirho ya Emissor Provincial Maputo na hi katsa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambani FMB. Ina meia-noite na 5 minutos.
4: Basta Sony, obrigado, Bafango.

Ifanele kubonga, ifanele kukhensa hikuva xi hi hlanganisile. Hambiloko hi nga lulamanga, hambiloko hi nga yinji swinene, kambe xi lavile ndlela ya ku va xi hi tsetselela. Va kona va nga swi lava ku vona nkarhi lowu va nga wu voni lowu. Kambe hina hikuva hi nga ve hi hlawulekile. Ya. Hi zi hi tata ku kotlakola ka 72.3 jina. Na hi katsa switichi swinharhu, Maputugaza na Inyambani. Hi patsana, hi longoloka, ku ya ba nsimbi liya hi tshembisaneke yona. Se swinene ku va hi tlangela tintswalo leti ta kala phela. Ta kala. Swi nyingi swirhalanganya swi hi swi hanyaka la ka misava leri. Se loko u la ku u ku a leswi u tlharhela mina leswi. Leswi a se a hi swona leswi hinkwaswo hi yena n'winyi wa ntamu a nga hi nyika vutomi leri la ku. Hina na hi nga xavanga hi mali swi a hi nyika ku hi leli hanyani. Hambileswi mi kalaka mi nga ma hi swinene hanyani n'wina a vutomi hi lulele. U lava ku dzudzanyana xirhami lomu ka maputsweni matshamela hi banyana musweswe.

0: devo dormi.
1: Dyondzisani lavatsongo mahanyelo ya n'wina i vutomi. A ntumbuluko wa munhu i timintsu takwe leti a tiyaka hi tona. A hi dyondziseni lavatsongo va ta tiva leswaku kasi hina ha hanyisile ku yini tolo ka kona. Mhaka leyi i ntsundzuxa mhaka yin'wanyana yi nga tshuka yi humelela ka vhiki lowu leli nga ka lona. Vafana vo bula leswi va bulaka swona va le ndleleni kambe va swi vona swa ku laha hi nga kona laha i kusuhi ni miminti vo yi susa ba va rhuka nhlamba ya ku vona matlangela ya vona ta swi balisa swilo leswi hinkwavo ngo yo kwatelana ni loko va kumana Davi va kumanisa va kumana va yangulisana swo leswiya kambe hey hi va ka hina se loko o va swa ku tolo i tolo wa munene wa ku a vuya tolo a swin'wanyana a swi ta pumbeka se leswi keke va nge te hi fanela ku va hi pumba nhonga pumba mhoma a ntshovelo hi wolo hi wu kumaka wa ku susa nhonga kambe a nhonga swin'wanyana a yi pumba a nhonga swin'wanyana a yi pumba swa bon swa kona fundzi a munhu njhe a ya suketana loko ni swi khumbula bava ayayaya hina vanhu ku ve hina vanhu swi ya hi munhu ni munhu lomu a humaka kona ku ve leswi hi nga tshuka hi nyika ni nandzu vaveleki hi ku hi vona va kalaka va nga layanga kumbe va dyondzisa bavo tindleve hi ku tindleve leti tindleve nada tindleve tindleve a ti lunghanga leti a ti lunghanga a tindleve nada a ti lunghanga tindleve ta hina leti
2: Wafakaza Kamal Jivan.

0: loko hi nga ku vitananga u nga ti la magolo ya yini wena pa
1: e aí meia-noite na 39 minutos e isso é mais pelo mentiro e a emissora provincial de Maputo a casa dos titisnar chá de zongueni catico ali fil cons aí sami bula e macali cambe em tudo isso com nanzu iwa mina a ni ta ku fonela ni kombela rivalelo kambe a ni lavi ku ku hetela nkarhi a ni lavi ku ku dyela nkarhi hikuva mina na ku rhandza kambe swi kona swi kalaka swi nga ha fambi khwatsa na ha gwinti leswi ni swi voneke ni swi vonaka kambe a ni koti ku hlawutela loko a swi koteka ku tlhela hi zama ku ringeta leswi hi ringetiseke hi swona ku sunguleni kumbe wa ha ta tlhela ni byela a mavunwa kambe wa tsundzuka xana hi na

0: Mungkin itu orang di Mozambique itu cunar ini mana gaza ni maputu a losela ke kalung karita bulam ni mungkin kava tirel va korokeli va ukulu kala va tongo maman ada tivula vitu kambela vitu maman
1: kan mambo vitu emina sanya mangiki ulam shoy tava ingseti mungkin
0: kutani ke maman sanya mangiki lai tabule nongono ko wa utomi ni majela. Entiro munhu mi ulandza ka nwena ka siku rinwana mi rinwana ku herana ni makali.
1: Ka makaya majela, automini majela hina hi tolovela ku bula ni majongwana. Ku va dyondzisa leti a timhaka ta muzimba wa vona, macincelo ya muzimba wa vona, makulelo ya vona ni leswi va fanele ku ti hlayisisa xiswona ka ntanga leri nga ka yona. Ka xigava lexi va nga xona ka xona xa ku kula
0: kutani eka ntanga leyi ya ku huma ka vutsongwani ku fika sini ka vudyongwani ni ku hundza ku ya eka ntanga munhu
1: ka ntanga ya kusuka ka vutsongwa ka vudyongwani va fika ka wukulu ka vanhu va kula
0: ene kamaman swa le manyiki hi swihi leswi n'wina mi swi tivaka kumbe mi swi vonaka ku swa tolovela ku humelela emirhini ya vatsongwani swi mi endlaka ku va ke mi burisana na vona.
1: A xa ku sungula a majongwana hi rhandza ku bula na vona hikwalaho ka macincelo ya muzimba wa wona kusa a xikulu xi endlekaka swa ku majongwana ma dzukadzuka ngopfu swilo leswi swi humelelaka emuzimbeni ka vona hikwalaho ka ku cinca ka ntanga leri nga ka yona. Loko va thopela u jaha ni vutombi xi kona swilo leswi humelelaka emuzimbeni ka vona a nga ve a ku ve nini va teka tihweti nga titumbi nga ve ni ku ve ni va lorha nga majaha se loko swi humela swoleswo naswona swi ya kompanyeriwa hi ku muzimba wa vona a wu sweni ka vona van'wanyana va humeleriwa hi swirhumbanarhumbana van'wani ku nga tshuka kuma swa ku eyi swa tshuka swi dzukadzukiwa kumbe swin'wanyana swi humela ka muzimba wa vona kwalakolano hi rhandza ku veni hi va burisana na swa ku va nga tihlayisisa ku yini xin'wanyana swi fambelana a xivezi ni ku tihlayisa oni leswi va dlaka swona swi nga endlaka swa ku swilo leswiyana swi piyorara o swi pumbeka
0: la a vona swa ku mikhetile a tlhelela ku vatsongwana va tshuka kumbe vatsongwana kumbe vo majongwana ma tshuka ma vonavona swirhumba tatana ma vonavona ku humahuma ka swilo swa ku hambanahambana a madyelo ma fanele ku va wala loko mi bula na vona
1: swi nyingi leswi swi endlaka swa ku ve ni ku humalela swilo leswi swi vitiwa mahormone loko xi huma swilo leswi vona a va swi rhandza ku na va swi rhandzaka kusa fonli wo gama se u biha loko swi huma swirhumbana van'wani va kamaretela swi ku se swi humelela a swibawabawa leswiya va nga na swona lava dyondzike ku tlula hina va tshuka va hi dyondza swa ku a madlela na wona ma nga hi pfuna a ku ve nini hi pumba ngopfungopfu a kusa vanhu lava humelelaka swirhumbana leswi ngopfungopfu hi ku vanhu lava va nga ni ku a wu sweni ka vona ku produsera ni nga swi vitisa ku yini hi xichangana ni nga swi kombela hi ku mafurha yo karhi loko va badla loko va tikhoma leswiya ku nge ko nonanyana na wu sweni leswiya se munhu loyi a nga ni a muzimba wa ku fana ni lowo u tolovela ku ve ni ni u huma a swi rhumbana se a ka madyelo a loko hi rhandza swilo leswi swa ku swa nge swi tshakatunyana swa ku kala swi nga cheliwi mafurha ngopfu a swilo swa ku swo woxiwanyana hi rhandza matsavu lawa ya va sweka ku le kaya ku majongwana heyi a ku dya matsavu a ma swi rhandzi se ma rhandza ngopfu xinyamanyamana swa ku katingiwa entan a madlele masorvet entan a swilo leswiyana hinkwaswo swi nga maguluzema swi tolovaka ku humelela mafurha sena tenge swi pumbiwa leswi swi vitaniwaka swi nga ni glucose tenge swi pumbiwa nyana a swa ku swa ku lombela ngopfu swi nga tshuka swi mi pfuna ku ve ni a xirhumbana leswiya naswona swi pumbeka muzimbeni ka yena
0: hakunene i ndlela ya lisima leyi se a ku va ku vona va tivekisa hi nga vula hi tlhelo la ku basa mi swi fambisa kwini ku na tinsipu leti mi tivekisaka ku na mabulu ma vekisaka na vona ndleleni leyi
1: ma kona mabulu loko hina hinkwenu hi nga va hi swi vona majongwana loko va thopela u jahani ntombi ku ni loko va badla ku sungula ku humanyana xisemaninyana ko laya hambili wa xisati kumbe ali wa xinuna se loko hi cuvukisa no precisa hi ya le kule le ka tisimbu ta xipesiyali a xigemanyana xo xiya xi nga ko kaya xiya loko a hlamba a tihlayisa khwatsi a gama a khaya a xibon'wani a kama ku lomu ka ka makehela ya yena a ku chelu bomu lo liya li mu pfunile ku venene a semale liya li tshukaka litwana liya li tsemeka murhi wa wukulu lowo ku tlula swa va xilungu hinkwaswo swi nga tshukaka hamba swi landzelela endawu hi tovela ku va dyisa swaku phenomeni no mini mi tenge va hlamba kambirhi hasi va tihlayisa hlamba muzimba mpela tanti wanuna hambi wa xisati hi ku tona ku va fanele ku hlamba ngo bolo wa xisati a hi swona hinkwavo va fanele ku va tihlayisa
0: se leswo maperfume swa vumhwenjisa phela swi nyika ku nana se mo va yalisa
1: a hi va yalisi se ku ni hina hi kalaka hi nga na mahela ku ni hi nga swi kuma swoleswo maxi loko wo rhandza xigema makwenu wa mina lexi xigema ni xibon'wana swi tlula ni maperfume lawa u nga mi kuma munhu wa maperfume a twala sema ni maperfume ya yena a tlula wena u nga chela a bomu la wena
0: Mansona hi bonge ngopfu swinene ka hi ku dyondzinyana kwala ka ku tsonga laha hi dyondze ngopfu hi ntamu xikona xo karhi rhandzaka ku xisiya laha ka nongonoko lowu wa vutomi ni majelo ka majongwani ya wena hambi nyika va tintswatsikulou
1: ku na ri xihlayahlaya xi nga ina a ku dya khwatsi hayi ku dya swa a tinyama siku ni siku entawu loko hina hi lava vutomi la khwatsi hayi va vona vanhu vanyingi nyamutlha va lwa ni ku tsutsuma va mahama ginastika hikusa swi kona swi gamaka se hi ku famba ka malembe swi gama swi nga fambi khwatsi kwala ka muzimba na hi pisa swaku a hi wo dya khwatsi se a xikwembu xi hi rhandzile hina hikusa hi tswariwile lomu nga hi kwaya lomu sambe ka hina lo a ku kuma tsavu a swi vevukanga a swi karhati a lexi a swi karhati vhela ndyangu a hi londzoleni a swi hiwa leswi hi nga na swona a tikweni na hina swa verde hi swi ga na swi livhele hi rhandza ku chela makhokho ntimanga hi hungela swi za swi huma mafurha se swi suke khale mavhitamini ya kona a hi nga swi sekweni a doko luya hi ku doko hi leswi nga ni mavhitamini amanene swi pfuna hina no important anga hi nga ka yona ka hina vatsongo ni hina vakulu swi hi pfuna swinene ka vutomi la hina ntaw a hi londzoleni a leswi a ntumbuluko u hi nyikaka a swi mila hi nga na swona hi sweka khwatsi hi dya a ku veni hi tihlayisa
0: inkomo swinene se kusukela ka nyangu leta dla guxi ni mandhandi hi tlhela hi ya hlaya tshogweni hi ya kuma wuxikwa
1: a wu swi twi ke depois loko swi kuma lomu ya masupermarket kambe swi dura swinene ku va swi huma kwala tshogweni
0: ekoma swinene vamanisana hi bonge ngopfu hi dyondzo leyi ka wona ka muyingiseri nongonoko vutomi ni majela nyamutlha wu yimakola murhambi wa hina vamanisana ya manyiki mutlha wu kanyisa vatsongwana ka leti nandzaka ni vutomi ni ku tihlayisa nongonoko ku fambisiwe amina Mario Martins yin'wana siku ku tlhela hi va kona nongonoko lowu ku dya ku engeta ha jajama pum karhinkarhi
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomilinene.
2: Majela manene.

Hi sinyani makara. Hey, ku vona vinyi vakona vakona vo tshwale hontswaka. A dzorietana vahalwa. Ku ve hina hi fikile. A hi tshikeni hontswaka. Hi cina ntumunuku wa hina. Ku yimbe Kristu Mukhonto. Nkarhi nga kusuhi swinene ku va hi ba nsimbi ya kumahora. Na hisa ku mahlweni ku xivela vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina hi katsaka swinharhu swa dzongeni ka tiko maportugaze na inyambani.

Asi hundla vo pfalela unge u chayi nyoti na u cakuna siku rin'wanyana u ta swi tiva leswaku vanhu va lisima vuton'wini la wena a va humeleli kambirhi ya a va humeleli kambirhi munhwini la wena munhu a vuton'wini hi hanya vutomi la ku chipisana a ku na loyi a lavaka ku pfumela ntiyiso leyi a hi hinkwavo vanhu va cincekaka evuton'wini ku ni vanhu va nghenaka evuton'wini la hina u titwela kahle u xitwa hi ngini ya ho va na bana mamani na va ha ku singarheleli na wa ha le xibebana loko se a suka munhu loyi a wu mu luza a xilondza xi salaka mbilwini a xi huli u ta lavetela wa ku fana u mu hlota hansi ni henhla u kuma ku do a wa ha mu voni a wa ha mu kumi nakatsongo funzi hambi wa ku fana a wa ha mu kumi na hi nga bali hi luya hikuva munhu luya a yo vuyisiwa ntsena kan'we ka wena munhu wa li vona tilo a liwi kambirhi ka ndhawu ya yin'we hi tshova timbilu ta lava hi rhandzaka na hi ku hi ta tlhela hi ti lulamisa se loko munhu loyi a haliwa xikwembu xi nga ku laveleli yena kumbe xi nga ku lulamiseleli yena evuton'wini se a famba hikuva u nga n'wi endlela leswi wena na wena wa swi nga ta ku tsakisa ku va va ku endlela ku hanya ka hina loko swinene ku va u tshama u xiya khwatsi u ti lulamisa njhe kahle hi nawu wa kona wa ka dokodela hikuva loko swi nga mahisi leswo

Ahora 12 minutos. Lala. Leswaku utomi autonwini munhu lwalula miseliwe wena kumbe ta ve xikwembu kumbe ta ve mana ta ve ku lulamiseli yena anga vuyi kambirhi va kona phela va kalaka va nga ku nyiki chansi ya wumbirhi loko u zo mu tshova mbilu u tshovile hayi hinkwavo va nyikanaka a chansi a ku miyela ka munhu luya i ta va huwa ka wena u ta rila u ba huwa leyi fontsi yi ta kala yi nga twiwi hi munhu hina nkarhi lowu hi to ku yingisetela loko swi ringana ku hi ku yingiseta kambe a ku na nchumu lexi hi nga ta xi endlaka ku va a munhu luya a cinca a miehleketo kumbe ku cinca kumbe ku khohlwa leswi u nga ta ve u mu tshovi mbilu hi swona umai 14 minutos nkonzo wa le matini u kandzela u suka u famba.

0: Jonah, Helosele Enakulori, Helosele Vaingset va Rado in Mozambique, ka jutiche jnaro jadzongeni Maputo Gaza na Inyambane, heka dzimale ya mabulu laha hibulaku ni vanolava va teraku a usiku. Nyamuhla aiphundla mthetho hini murambi wa hina. Sangola kuhibyela ku avito.
1: Avito imena José Luis Vitorino Gamba.
0: Kota hi konaku u jaha u hatiso. José, u tswaliwa kwihi?
1: José tswaliwa lomo Professor Dinyambani, kwala mudorobo na Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni 2002 hi lo angangana kumeka a Professor Dimanika Cidade de Chumoyo. Hi kona anga kula hi kona gondza kona ti decimal class. Hatile swi ndzi nga wu ya kambe lomo.
0: U suka lembe muni lomo Nyambani?
1: Ndzi sukele hi 2002.
0: Wo ya gondza manika.
1: Now a ndzi landza mamana mina anga hikwaliniyani leswi a nga ndzi vitana maxele gume a huya maxepa mindzi sele ndzi tolovela mbiyente liniyani epres hambe mawulelo ya kona da pres beriku epa kukhwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya
0: Kota u leleku u tswaliwa lomu Nyambane. Inyambane ku seo machichi kama singi ku heko.
1: A Nyambane seo a xalambeu sona matadora ku ndzi nga tswalela kona
0: U suka lomu Nyambane na hini malembe mangani ka siku ya ximoya.
1: Ndzi suka lomu Nyambane na ndzi ni doze yangu
0: Nga hi alakanyisa chikale kama lowu nga ha kula mo hlekana hi yini?
1: Kama loyi nga hakula hina wen mahlakanela ku tala kwen mahlakanela ku hi banana ku kwa nga suma leswi ma telefoni hi waya xingwereni waya mati karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a xitoriya laha ndzilweni hi swona mexe mula ndzilweni laya na wacha swiphake kama wo timanga na ka tinga timanga tave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana laya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u ti tiva kuma yini
0: wo hanya na mamani na papayi
1: mina a wu kula ka mina a ndzi hanyangi ni papa ya mina mina ndzi hambe na ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
0: ja a swigondzo u gondzile kwihi
1: ndzi ta gondza bembe mejo lomu nyambari kama ndzi nga ya ximoyo ndzi hanyi segunda class ja aku parte de segunda de décima classe nos gonzales chimoio a EPC de Cafumbe da distrito de Gondola
0: Fala que malu a chocolina joa cara tão gofo louco se copazama tu conta o biwa mo biwa não não
1: madala tu a ouia minha vela a camada enga gonza hina qua biwa aí jo na co joa co pangmana louco mo quaia já é problema eu a biwa mesmo co falhar conta base epa tua ue mada ode kunyikela mangi elmo baba kwani regwa hi regwa le ya zwezwi yo ya madera madala ya mashimina epa ja ke ndzo ipoko profeta dwanzi zwangu hi ku kubiwa mesmo ya kubiwa mesmo xikoleni ndzi nga ta hemba
0: a ku chotlovila
1: mina ndzi hahlulela zwose handi zwangu hi kubiwa mesmo ya kubiwa ku tiva so futhi ndzi wabe hi ku pfukwa ya maje ku tiva nada madala
0: makoni lava unga gondza navu u havalakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
1: van'wani ndza losana nawo lomu ka ma Facebook sweswi ndzi va tsumbulaku sweswi van'wani ndzi hlangana navo loko ndzi famba
0: u suka lomu doropeni ka Inyambani na hini dozi wa malembe masiku na lawa majaha ni vanhwanyana tani vanhwana va sangula ku na morara kama lomu wana morara ka molo hi
1: wa nga swi tivi loko ku na morara zwini ruka kwa hino na wako loko ku utaswa ja wolo hi wa tsama ni le dele loko khoma kwa sa tu nga si chikela ka malembe lava maulaku utaswa ja hi wanga nga yena zwone hina wanga zwi tivi kwa ku hlakana vanha nyana te va huma mavela ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa hi zwi zwona zwa ku epa dejo onzi dozi ja angoma ja va itiva ku kina va itiva ku kina
0: amunga rumile va xipapilwana
1: akama xe nga va loko u tiva nyana wa mbeta se bend okay hi ku tsala basi mazumbeta vhiki wa hanyime resposta ja zwezwe zwa hi kona edake prake basi ja li rhandzu ja wa zwiwa presi mahanyela kona zwezwe pa makarata
0: no hini dozi wa malembe wa hi munhu muswa u sukile lomu doropeni ka Nyambani u hanya a ximoyo swi karhatila ku ve u hanyela leyo kamanga chikela swi maxisile kwini?
1: Ya a wu ku zwi laha a kama ndzi nga chikela ximowo hi 2002 swi kha swi ndzi karitela nyana kutsongwana maja dayinzi gumile xa ndzi vala ku practicari ndzi nghene ka kultura ya vona maxi ndzi hakise ngopfu ku khoma alirimi ya vona ni ambient ya vona dave xa kama ndzi nga khoma ambient liniyani epa ndzi tidapita ndzi tisangula ku ri vakela kultura ya nyembani xa ndzi nghena kultura ya liniya zwiso swi ndzi nghena xa bya mukanyama xa ni pra ku lavula tshitshwa xa kwa hi tirho kwa hepa ya xona ya liniyani waswo kama ndzi nga chikela liniyani epa zwi ndzi karitile nyene maxi ndzi gume xa ndzi nghena ka rhythm leswona ku anada maxi liniya ka hanyeka ku tlulanyana se fika linga kule kule murombeni liniyani kama wa kona walowo mexi a wu tomikwa a tikanyana ya maxi kama ndzi nga chikela liniyani ndzi vona magela kona liniya ku giwa ngopfu vuswa ni leswi a tibaka yawo mahanyelo ya vona si swimbitile ku ndzi nghena ka kulto ra vona ndzi tolovela na mina
0: swona josi basi loko u bile ya desma u gambile u mahayini
1: iya loko ndzi mahile desma brike pra ku zo ni chikela ka desma ebalangangana ndzi gondzisa mefalsida mamani davi xa ka mamamani wa mina a nga wuya seno kaya hi 2002 a ta luza ndzi sala mina liniya ximoyo na ndzi ha gondza nona akama ndzi nga mbeta nona xa ndzi ma desma xa zo ndzi swi vona ku laha ndzi sala xihundza sangula ku ti lavela munghana munghana munghana xa i nyimba ndzi vala ku ndzi komplikari xa wutomi u ndzi komplikari gi tika xa pra ku ndzi ya xikolweni a ndzi tende ri famili ero mazona rural si xa swi va tikanyana kwa hi ni desma basi pra desma siguna swi vala ku u ya doropeni o u ya district xa swi ndzi karatanyana ndzi nyimanyana kwalaho
0: sungula ku lavalanyana mitirho
1: ndzi lavanyana mitirho hi swona ve ndzi lavanyana mitirho xigwazagwazanyana ta ve
0: ntirho wo sangula wa walakanya
1: ntirho wo sangula ndza walakanya ndzi wa tirha ka un director provincial de recursos minerais e energia Olavo Denias ye ndzi nga mu tirhela ku sukela ka 2016 ati 2020
0: ebula na José e já hakitira kwa usiku laha sabueres de Inhambane a rebulela hi matimu yaku ya uhanye makunu na hiaka tsutsu wa bulu ku tirha usiku u sangula rini a ku tirha usiku
1: ya loko ndzi wuyile hi 2020 ka Destin Good Junior a ndzi kumeka lomu Nyembani xa koneka leswaku kwa hi ni vhaga yi nga yi laha sabuera leswi ndzi nga vitaniwa a ku ndzi ta nghena hi dia 1 de julio ndzi tirhile parti de dia 1 de julio ate dia 23 xa a ndzi tirhele ka maturno xa ku ta oneka a wu ndhawu seni ka a furu seni ka segurança hi ku kela ka munhu mun'we leswo va nga teka va ndzi chela a ku fika ka 73 a tinyamuhla ndzi tirhiseni ka ugwarda oswo
0: kama u nga sangula swi maxisile ku yini kumeni ku hambana ka matirhelo ya kona lomu nga tirha kona kale ni lena
1: ya kweni ku hambana nguvu brike liniya ndzi wa tovela ku nghena 6 hora 14 hora na ndzi ekaya na ndzi etlela kaya xa a ku fika ka 73 va ku epa wena u tata tirhiseni leswi ndzi nga teka ku kale ri va ku u tateke u ta nghena ni gambo ndzi nga teka lungena madzasete laha ya kwaya ku u tizama xa ndzi ya vona ku liniya ndzi wa tirha 8 hora du tembo xa seno i 3 hora du tembo leswi ndzi nga ziwa epa ma ndzi ti dapita ri laha teku zo ni tolovela xa leswi ko ndzi swi vona ku seno ndzi nga kona ku bon a ku kila liniya ni nga yi kona a 8 hora du tembo liya yi va hi tsongwani seno yi nga 3 hora du tembo ya hombe maxa matirhela xa mahambana
0: mali a ku tirha kusiku a ku toloveliwi
1: ya a ku tirha kusiku a ku toloveliwi maxi ka tolovela maxi pra mina xa ndzi tolovele
0: a sigusangula a wu chavangi ku tirha usiku
1: leswi a swi kelangi a swi kelangi ne brike hambi ku plimeshu u ku hovinyana hi wurongo na ha dakiziwangi ku ne ku ya hi ku cha maxina ndzi rendzeleke kumeka ku na hada ku na chomu xa lavayani va makolega wa mina va nga ku va ku ku chenga chavi chomu ta tolovela maxa dia sigindi xa depois de mexo basi swi ngela munyameni xa ni tolovela brike usiku ka mina ndzi tirha masiku mambirhi a usiku masiku mambirhi ni hlekani masiku mambirhi na ndzi kaya xa swi khwa a swi bayisi ngopfu a swi bayisi ngopfu xo
0: loko u tshama masiku mambirhi kaya u mahayini masiku lamambirhi
1: ndzi tendela ku ti movementari ndzi mahanyana chumanyana
0: bulgahina nagia magamu matel majaha matel vanhanyana vanyimela kutira xikritori basi magezimoni masiya kuka majaha lawa ka vanhanyana lawa
1: problema lenzi wona ngopfu na maheka munhu leswaku a nga la ku tididikari ala ku xikoleri mitirho a wona ku tikonekana mitirho ya karata wena munhu loko u wona opportunity tinyikela a chumu chula ku tinyikela hambi va ku epa ku la ku ta trekiteleni u hlaya swa tinguhle swa mapurato epa wena ku la ku tinyikela pura u ta kota ku kuma pangu la kaya epriso ojidiya hi wona majaya manyingi na mamamasawu hi ku yini kusi a va la ku tirha exemple wona tirho lowu ngo epa magwari va wu disprezaru ngopfu loko u za ku egwari swa mina ni u tirabaliya rigwari leyi u xitudeya pa ikrita banu xikritori u la ku tiranjani xikritori wena u la ku tiranjani xikritori si wona u gondzo ku la ku kuma tirho kwalikeri tirho tira ku apela mina leswaku epa hina majaha a loko hi kuma tirho opportunity a yi tirheni kwalikeri tikani i bixikati u kumaku we munhu tinyiketela brika loko u nga tinyiketeli xa u ta na ve ni ku famba u yiva o swi wona mi ndzi ta tatira ni usiku xiva ku sa u xigwandzela xivatana xa mina xa loko ndzi ku kuma mina zi swi ta onheka xava no fika bank u la ku wena u nga dya u xitiva ku pandzima yini leswi gingaxi tiki ndzi ku yini
0: jus akama u hibile madala kasi ku vala amabulo lawa ti langile lisimu
1: vula loko munhu ndzela velisimu ya general musica liya ku a wu siwana gichava mavoko a wu siwana gichava mavoko loko u tinyiketela wena munhu a wu siwana u ta giwona ate a chisiwana hi gayi wu kalanga hi na matihlo ni mavoko wena u nga ni zwilo sweeswo complete mexe u ti byeka u chisiwana a wu chisiwana ma i nghondza weka nga yi bon a wu la ku tinyiketela
0: bas hi nyimalaha ni mabulo ya usiku nyamuhla hi bulelaku na jose jose mani
1: jose louis vitorino giamba
0: jose louis vitorino giamba a vitunzi ya mari kumukumba i na kulori va yingiseti bongile loko mu nyikela chikhati ku ve hi bula ka mitirho leyi ya usiku chao chao.

Sai, minanzeanga, wehosin. 1:58 minuto. Ngalkali hitava nimabulu ya xiena. Lulamisa hafoni, lulamisa kredito. Hikuva hi ta ni nhlokomhaka ya ku va yi ni lisima mahanyelweni ya hina. Ya ku va ka yona hi ta kuma ku pfunana swi lava wena u hlengela, bula, pfulela na swifuva. Xihena xi nge u nga layithi khandlelo veka hansi ka tafula hikuva li nga ta voningela munhu.